0: Aleluya, aleluya, azukide nga bwe yagamba, aleluya. Erinnya Father Edward Ssebuliba, omukulu w'ekifo kye Katende, kibolerezebwa Mama Maria Omukubagiza. Ndiwo okulangirira evanjiri ya leero, ate n'okugabanako nammwe akalowoozo, bagaliza okuwuliriza obulungi n'okwebuulirira obulungi.
1: Mwasize mutya nno abawuliriza 94 _ Radio Sapientia. Nze Godfrey Mayanja, nzaalibwa mu kigo ky'e Nandere mu ssaza ly'e Kasana Luweero. Olwaleero lwa bbalaza, essomo erisooka, bukya mukkiriza mwali mufunye mwoyo mutuukirivu. Bisoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume, omutwe ogw'ekkumi n'omwenda, olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omunaana. Apolo yali akyali e Korinti, Pawulo n'ayita mu masaza ag'engulu n'atuuka mu Efezi, n'asangamu abasomi abamu n'ababuuza nti, abaffe, bukya mukkiriza mwali mufunye mwoyo mutuukirivu? Bo ne bamuddamu nti, situwulirangako nti oba waliyo ne mwoyo mutuukirivu. Ye n'abagamba nti, kale mwabatizibwa mu ki? Bo ne bamuddamu nti, mubatisimu ya Yohanna. Pawulo n'abagamba nti, Yohanna abantu yabatizanga na batisimu ya kubonerera, ng'agamba okukkiriza oyo ajja okumuvaako ennyuma, kwe kugamba nti Yezu. Bwe baamala okuwulira ebyo, ne babatizibwa mu linnya ly'Omukama Yezu. Pawulo bwe yamala okubassaako emikono, Mwoyo Mutuukirivu n'abajjamu, ne boogera ennimi ne balanga n'okulanga. Abasajja bonna wamu baali bawera nga 12. Awo n'ayingira mu sinagoga, n'ayigirizaayo emyezi 3 nga tatya, ng'awakana ate ng'abakkirizisa obwakabaka bwa Katonda.

0: liyo yabadde ajinsigira ngeri ataano
1: kwataano era abantu okoyogedde ako abantu babalaatira mu bintu ebyo waliwo agambye wano nga bamaze okuteekayo nti omukulu Kalangwa Mukama amuyise nagamba mulekere ebintu bya diversion
0: anti abantu balinamu obutakkiriza
1: nti omuntu oyo
0: nti omukulu ng'oyo kisoboka okudda eyo okiraba kakati aba ya kubanze nange oli bwankubidde mugambye ye mukulu kezaala mukwano gwe mugambye nti Eddie bisagala kukola kikumalira budde ndi bize nanga nti Kalangwa owekayunga konza a ekyo kisoboka kati tulaba n'oyo
2: tujja kulayira kwa nakwedde
0: kakati bino ebiriwo baidewo abantu abamu bwe
2: bakirowoozabalowoozezza nti batujja kulya
0: era n'oyo gwe njogedde naye aŋŋambye nti bannakayunga abamu baagala kumala kulabako okukakasa nti kituufu okulabako obanga bamututteyo ewaabwe naye nga si bya diversion kuba nange oli aŋŋambye ne sikkiriza manyi waliwo ky'otakkiriza n'ogamba nti omuntu ng'oyo tekisoboka
2: kumaanyi gabadde nako
0: tekisoboka sikisoboka naye munnange ebyakabenje
1: katonda ye
0: naye nga mbu bannakayunga bali ataano ku ataano nga bamanyi nti omuntu ng'avuddewo era okunyuula kubuutikira abantu bonna
2: naye ati lwaki omuntu agamba nti tekisoboka nze we nalabira by the way nange ku gundi alonda mumujjukira yafiira mu nyonyi ye ne ngamba omusajja ono munnamagye ow'amaanyi jasi n'atula butuzi kugira kuti nga
0: kati alonda abantu baali basobola kaleero gayi geno biki naye nga bayituuka ne bakkiriza olw'okuba nti yali musajja nga si kale yali wa waggulu naye nga ate teyetwala nga
2: wawaggulu
0: okiraba nga muntu wabantu bonna naye kaakati ono ye abadde abaavu ng'akozesa amaanyi
2: kati baabeekayunga ne balowooza nti abaavu tafa
0: ndowoozababadde balowooza ebaga nti kisoboka nange ku lwange nga nze mbadde
2: ate obanze yadde era oŋŋambye naye erakula sinnakki
0: era nanjagala kumala kutuuka kayunga kakasako abifaananyi akuli tebiriiko kuke bampadde naye nga bambi bagamba
2: kale bw'aba afudde nga mukama bw'asazeewo kibi kubanga tusobola kusanyukira ki
0: kiba kikyamu
2: muntu ng'afudde
1: si kirungi okwogera ku mugenzi oba oluusi awo ebibi naye abantu ekayunga okusinziira ku ebbanga lye tuwulidde Kalangwa abantu bamukaabye abamu ng'owulira nti
0: babadde si kumukaaba babadde tebamutegeera
1: butegeezibwendowooza
0: omanyi oluusi woba okola ebirungi abantu wabaawo era boolinnyako mu kugezaako okutereeza wekatugeze kati nga buwalabye bino bino ebya kesisi ogoba abantu ku nguudo ekyamazima kati bw'oyitawo kati gendako mu kikuubo otambula bulungi bw'oti mukungujjo so nga wali tekibaddeewo kati bw'ogendayo genda nga nti owaki tekyabadde kirungi
1: waliwo emeseji ziyiika wano nga mazzi ku nsonga ya Kalangwa zimu tetujja zisoma
0: zo nzimanyi ezirina okujja n'ezabanakayunga ezo ze balina
2: infacti eri abantu nga bw'oyogera ku linnya lye kati bw'ogamba Kalangwa oli alaberewo kayunga bw'oyogera ku linnya eryo n'ekyalo ekyo oba ekitundu ekyo kikitegeeza nga banaatera kikyusa mu kifo ky'akayunga bakiyite
1: Kalangwa
2: kumaanyi agabaddewo awo
1: tonakkiriza
0: sinakkiriza
2: ate
0: ntunuulirira ensi eno nti ensi eno
2: bannamaziga
0: gampitamu
1: temugalankulaba kabasa abadde ayingira wano alina ekigambo kyayogedde ne mugamba ensi mugigendeko
2: mpola
1: sipiidi bbiri
0: si omwana oli yayimbaakayimbaindigeta
2: okulaga nti kisobola oggwawo essaawa yonna
0: yali kenzo yeyayimba akayimbansi bannange
1: tetwemazaamusimanyi
0: oba naasobola okukola leero kubanga yensi tetwemazaamu
1: ddala program sagala galamidde.

0: Kaimbo kawereza ni jeje. Barwe mbera uretagiso kuwereza.
1: Sigenda kawereza.
0: Sagana kawereza.
1: Abauliriza bakawereza buli omugwa ayagala.
0: Abauliriza. Nadalanga muri mukawereze gwe mwagala.
1: Eh, gwe bwolira ngo yagala katuke. Kamuwereze.
0: Akagatogwa katuka. Gwe bwakawereza.
1: Kaimba bakaita tolina chuli. Omuyimbi Bena na Misinga.
0: Oba yadawa.
1: Sichamuli.
0: Ya
1: nyimbira ngo kuimbo.
0: Ya revival?
1: Yali revival ba. Kale. Kudachika 13 zakata kusawa ebili ezoku machagonda ko lwalero chenda munja katonyeze nya Fama Radio Sapiencia inkluza ya magazine nsula muziki ne byemizanyo Farmers Center chibuye machi ndiye bebana pe boino kubanga we ku atakuwa makungula amalunji omulimi no mulunzi beboka abasobola kubanga bakuwa magezi kukulima obo kulunda na buli kimu kyokola gwe munafe genda wali e machi ndiye va mu round about ye chibuye yambukiriza isa police ku mukono gwo ogwadio ngoda mbitala bye machi ndiye jabasanga awo bagudde da wetu kutegereza onako lwalero nze Jibe Jacobs JJ ne Kabasa
0: twagala okubuza kuba naffe mwe naba uliza abalunja ababadde wano lunako lwaje banange mwe bale kujja mwe bale kuteeka mu sente mwe bale kutindiga ngendo abavudde wale nyo noga nuri nyo ruge nuri nya basi noga manti ngenza ko sapiensi ya oli mu uliriza waffe online nga tojiva ko gamanti benga bulwe bulirwe tagala mu bweti uliyango yagala kufa nogula dato wabuli lunako banange mwe bale kujja mami yani yavudde embalala mbali mbali
1: bamuita Genza Muhammad yavudde mbali straight najja wano in Zambia na vera mu meeting
0: ya bafanzi
1: tusepo tuyanziza nyo mkuru Genza Muhammad
0: tufu kamide
1: webali
0: abantu jeje baze abantu babaddewo banji banange meeting ya badde nunji nyumwe bale basebo ne banya babadde ngabo mmanye bya radio kufana tusobola kubera one tugwayo naye atisi abasingo bonje bakoze
1: eki
0: mwabalabye atira mugenda koyongero bako lachi obalaba kubanga meeting za setting dwa we tuva kweno tudda kweno tudda kweno yagalagana kiriza leka zinagenda okugwayo ngera fe noto abe
1: atenga neyo tujja kujja
0: atenga neyo jemuli bwe mune settinga tulumbye nsambya katugenze muduma
1: yes.
0: Bananga abe muduma waliwo mchala muita mama niko jeje
1: ajate mama niko
0: omanyi mama niko yagale bunobudde bwe tukolera muyaba munimiro eriye muduma kakanyanga makamba letere kubye nnima banange najanga yetise
1: yatwetikide
0: naga tata bosi kone mama bosi kebya mwebibyo
1: ne
0: mugamba munaye tata bosi kwa gwamusinzo okuyenjera nga tayogedde
1: tata bosi kwa bamuterekera
0: kati kambi twali naye naga tijemwe njawulo lala Ulala alijia. Nenga pande tuwe yanze kisibwa che mwatu wade. Wabuwa nalongo Teddy ya gambi alichibiri na gamba Kabasa. Mba uli zanga siba vako.
1: Mba
0: le kutuwa galo mtimo ogutari mku sasuruwa. Wali uo mchala lunkuse ya zena nonya na nga Kabasa. Siri na sente na yengkulete domu tuwa aloba ni nempuli la bulu njinyo. Nempuli le sanyo nenga omuntu na janga aze. Kwa? Ati mzize na yene sente zino na terese nesekana wabali.
1: Nga zizo.
0: Nenzi siba kuruguzi nga zizo. Waluo no mwanda mwita Vincent ubaye kairire oba kairire ili nyele dako sari ulidebulonji ya ngambi ali kabusu
1: kabusu wano
0: ye
1: pale kujatula bako
0: yes tukubuzi zako nyo nasi kabusu kasubi
1: kasubi
0: kabusu Awamu kuwo. Bapule, babigambo Fazilu, Anko Beni, bani. Mwena banebe togede kwa manja. Bauliza wafabalu njitu.
1: Mkulu John Chrysostom agamenti. Kabasa watu wekwese.
0: Sabe kwese. Nzana wade mchiyungu.
1: Wade mfumbido.
0: Wade mfumbido.
1: Kateka bia mkatika.
0: Kateka mwabi nabye. Tujia wade kumuzuli. Bia wade kumuzuli.
1: Nenga
0: bana batu wade banji nyo jeje. Matu wese ze chitiba. Mwe bale nyo. Chitu gena chivu kachituwala wa.
1: Mumaso. Yes. Tweanza
2: Ojogera kuchi, ojogera kuchi. Ensonga nyingi zibaabo. Yoku kuba ganye bilo uso kumbalaza. Neku social media wona. Kuba kunji nyo. Na yego ojogera kuchi. Ojogere kono bufuna nyisiwa. Tumanye woyimidide. Ojogera kuchi. Muprogram usagara garamide.
1: Omukoro ogwo kwebaza Katonda ogwategekeddwa Jacob Maxons Oboth. Omubako wa West Buddha.

0: MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda
1: Communications. Mu kiseera kino ekyebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpya okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu yo ey'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu. Weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, messages kusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwaaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu message ku nooti 8 0 0 2 5 5. Centenary Bank, banka yaffe. Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.
2: Twesuze essaawa endala time check. Essaawa ziweze ssatu ez'okumakya time check ekutuusibwako.
1: Beera musigansimbiwo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali, nyiga sitemu 6 5 *6#, olondeko investor oba okozesa MTN Momo app.

0: tukajara
1: kolera ano mutare karere ke baita biba mtu ndunda nyanya mukene ngabo birawe
2: una bana omugati gwemba de manyinti kwa pay sabuni atabere wa pay
3: singo good morning
0: program musagala garamite

0: na yenga teli na nyini yo
1: eyina
0: ani
1: teli msabe eyina teli na teli na teli na teli na langa za kaimba jeje teli na nyini yo sapa teka mshikire
0: ayaya pamuita Dr. Joseph Chameleon akaimba teli na nyini yo aline chaga ya gayo akaimba ako sija kaweleza nako
1: kapeko
0: kale
1: nenga tukederera simani
0: eh era mande bwe kutandika obulunji
1: eh
0: wiki ojimala ko era we wawo we wawo lwakuba tutandise na bizibu mande kufirwa
1: na ye chamazima mukole Sasa muhuri ya vino vietuli mwe Tuba kubiliza mukolechi
0: Mukole
1: Omulimi na omulunzi Dine gwanga Uganda limi doku bulimi
0: Na bulunzi
1: Na bulunzi
0: Farmers Center
1: Sine tufuna Farmers Center Nga vieko lako
0: Ya yep.
1: Kati omulimi na omulunzi Nga togulada gara Obabi lime Obabi jimusa ku Farmers Center Oba gwanga olisude muntata Kupato manche tuyimilideko Kona Kona mziki alime vijanjara yongera mai
0: Gwe Mama wa nyina senga wangi Kati ya olumu atiro kumpuliriza Yangana ye mwana wangu. Muba mukola,
1: bamba
0: munyumirwa bunyumirwa. Konzi lwaki mama. Ndikati no malokola one bakusasula. Ngonyumidwa nokunyumirwa.
2: Program sagala galamide.
1: Sagali atresa atya. Ngo kupanyumidwa tosasula.
0: Namugaze gamwa manyire byokola nga mubona abona. Nze sijja kubona abona.
1: Nawe no muwa.
0: Nange ne
1: muwera.
0: Nemugaze senga kati mbe Kunanga kati kati mbubiko ya mukati bwa vao mnawe no vaye wakano gamba be kana ye uruna kurubadde rwa
1: ngo
0: ngovudde ya
1: ngovudde ozina taina nyini yo
0: taina nyini oli kumadzina bwe muzanya nyimba bwe museka ebwa senga munaye ensibwe etyo sija kubona apo nanase
2: program sagala galamide
0: Kabasa, chada chief president Yoweri Kaguta Museveni yataddeko omukono ku sovereignty bill. Kakati lifukide ddala eteeka. Teeka erijjuvu bili abiri mukaga. Era wawulirira bino nga kati okukukwata, okukusanga, nga tonnyonnyodde butya bwe wafuna sente eziva ebweru. Musango.
1: Nga kati likwatani tamongo direct.
0: Naye ensojirabi.
1: Ensojirabi.
0: Ensojirengede.
1: Ensoji nabwo otukano ojirengeda.
0: Amagu ogenda n'ogatega Kabasa. Katarine bakugoba gwenga je bakuzza.
1: No gali.
0: No gali nyamo.
1: Mbabazi ya gali nyamo.
0: Nenta ise sala. Okimanyi ndi mukaseera kano. We nalabidde bana Uganda nga bakkanya ku kintu kimu. Bana Uganda ababo abantu ababulijjo.
1: Ni bintu gasse
0: bingi.
1: Obuyumba bwatu gatta.
0: Eh.
1: Kati nsenu balabe balinga abatetegera. We nale mu nga ayomba we.
2: Program sagala galamide.
1: Yafuna mukisa kutulako no wanupu.
0: Nibakanya.
1: Nibakanya obale bayomba.
0: Nibakabira wamu.
1: Kitwachi.
0: Obarabye. Obarabye abasajja bamwe. Mbarabye abasajja baffe babinyo. Kati buli omunga agamba ti tutule wamu tukanye.
1: Ali wa in office.
0: Kati negun.
1: Office ali mu container.
0: Office. Ngabate kake bipande ya president.
1: Wow. Nenga ali office.
0: Zinyina bemanyi. Kati office yali. Nga baga mbuwe baga vile miyoga.
1: Mwajine mwaya ulamu. Tintia muli ofisi ya mkwe.
0: Ofisi nga waji. Kakote ina baka siga yero. Kona. Nga babi tekao. Baka ina bisi imula kwa ipande. Echimoto kachaji ya. Hine nge nije chaka situlamu.
1: Mwajine onda mwajine.
0: Nenga amba.
1: Nga manyo ofisi. Tena ofisi ya miyoga jime.
2: Program sagala galamide.
0: Kino kyaga tabuli muntu kyali tekitalini nze na gamba okulya bipande by'omukulu tebatidde nakutya
1: ate yaleze trend order katika
0: amayugula amayo babanyo kuandikako office ya NRM chikuba mutwe ngeri mukubo abasajja babiti Na kubise kerwa ze kakubuli enensi
1: Mbadde ndabo wanu wambe guli ya bana Uganda
0: Enyabo
1: Guli ya liri wano mu monitor olunaku olwa leero. ngali gamba nti abanna Uganda naku zomwetani denyo social media
0: hey.
1: Nemuta kwa makulaa bulai viliko nene munyikiza nemuongera mwa amanyi mukukola bye mulabiyeko na dala abalwadde bano batunuliddenyo ekyobulwadde era abasawo bagamba nti kino kyanditeeka abantu mu matigga kyandikuteeka mu matigga eriggwe
0: hey.
1: Asanga omusawo ngaali kulya alagirira eddagala panado bbiri emirundi esatu eriggwe omulwadde w'omutwe
0: tabulakino
1: mudwaliro kusoka kukebera obulamu bwo butadde mu ki mu matigga ngatonnako saddagala olabye ku social media soko gende mudwaliro
0: bakukebere
1: bamanye nti ddala mutwe gwe gukuluma kubanga oluusi mutwe gukuluma naye ngaebireso mutwe biki
0: birala
1: naye gwe oli abaana omutwe gwe ali gukulumyeko n'abaakeeyo eyo kaakati gwe kino kyali kikoze eki mira panado satu emirundi mwenda
0: mbalaba
1: okitegeera gwe n'omira bumizi so bagambye nti kino kitadda obulamu bw'abanna Uganda mu bulabe
0: waliwo be nasanga balagirira omusulo
1: ekisusu
0: mbubu ombwate abalwadde b'amaaso dira susu
1: munabe
0: munabe mu maaso
1: naye ng'ate gwona abo ina infection ekumazeeko emyaka asatu
2: program sagalagalamide
0: mama bosco ena mukazi ono tawula mama bosco
3: Tiakazi tulinga sente ne wazisula mutoyi bazironda
0: Mama Bosco Mama Bosco
3: Tiakazi tulinga sente ne wazisula mutoyi bazironda
0: Mukazi muita yimba buyimbi buyimba Yibimba
3: kirira
0: Mama Bosco
3: Tiakazi tulinga sente ne wazisula mutoyi bazironda
0: Mwesonyiwe mukazi ono
3: Tutite mumatira Muno ya kumye
0: Ndi mumuita imba buyimbe Mama Bosco Mama Bosco Yabasajja
3: Tutite mumatira
0: Ndoza kankulekeka kangende
3: Muno ya kumye
0: Esende zaka meza nzi nkulekele mekarero
1: Bulijaka meza waziteka kamenye se
3: Nina yabasajja
0: Mama Bosco nkuyito imba wendo ulira Aula kangende akantambule ngende munda limu nyimba zo yimba yimba nkubuza sente za kameza mama bosco
3: ejite mwesonyi wa wenzi
0: kale wera ba kangende kale yekume kale ate munda mama bosco ngenda tondaba
3: ejite mwesonyi wa wenzi uno yekume
0: siba bulungi nze ngenze kale
1: ade wange kakati sente za kameza
0: ngenze Kangende mama Bosco kubanga kakati yimba sigala ngo yime nyimba zo sigala ngo yimba olwale londo za tetuulie ngenzi
4: olino okutetenkanya tekyali mukazi abeera waka
5: tuli muzironi era munanga kati watermelon yemubu evunda ekyamazima olabira ddala nga mutuufu ebintu byo bigenda genda
4: nenge kituufu katonda afaayo
2: program sagalagalamide program sagalagalamide Owaye, wasuzo utya, uwudiriza program, sagalagalamide.

0: Bamita Jordan Sparks.
1: Ayin babichi.
0: Battlefield.
1: Benachi wakubagondeze.
0: Ati Battlefield. Battlefield. Chiringa wetu nagamba nti chani.
1: Chani cha jaga.
0: Kati tulimu Uganda manyi tulimu Battlefield.
1: Chani cha obothi. Chani cha mawungo. Chani cha mongo.
0: Mongo achaja wao.
1: Ndoza veo. Chani cha kabanda.
0: Niyo chimanyi kabasa. Nti urunaku lucha nofuko mtu wa bulicho.
1: Why not?
0: Ezanze kati ngomye. Nti urunaku ruja kuchalumu. Nga.
1: Anze nagumye. Ruja kubalumu nga tuga gawadi. Mabu vana kuata haba ina sente zangu.
0: Zinja kudeni.
1: Sente zangu haba singa haba zina wazimu gafu.
0: Kupaka kati watunu liye bie vibokisi vibatulaze.
1: Mwebaba
0: nga muabademo sente. Nze sagala kona nyingi.
1: Nde sagala kona nyingi. Kati ingawe ba kutezo ba nziri zezange. Lumutu jagaga wala wano jeje.
0: Nagumye.
1: Kumanga abantaba ina sente za pesi. Ingawe ba yola ni ba kwa tebi paba.
0: Ateba tono.
1: Uja kubuli yao nga zitutu useko.
0: Nga zitutu useko za fi.
1: Nga nepeta nsofuga nga tufude mraumu.
0: Nga tulikuchi.
1: Tufuga kuhari ya. Benzi.
0: Madema ina uyagala kufuga Rolls Royce Royce.
1: Atena ange ba njire. Kati ya kakaimba tutuka wele za akuba ulizanga bali mfamazi senta bazo gureda gana
0: tukupa wele
1: kakola
0: kakolidadana
1: tulimeba
0: nange
1: kulima nkumbi kati yokaye suboro kwe imirida ni wataba waku gama nti wazibawa
0: teri agenda kuno onyeleza ako imwe mwanyi zoka sori wolunde mtezo
1: oliomuga njolaba wenarunde mbizi za ange setu nafuna
0: mchino nengula kulana nengula
1: kubanga nazigula kufamazi senta ngaziri kumotindo zijiramu sumu miezi jino mkaga kwenti wemfunye sente
0: mga
1: wawazake bitufu
0: na yegwe munange sente bakubuza sente za bawa
1: wazika wango tunura
0: mshitege
1: ino kubako ibanyaje wajie nsige ya mera nukolaji
0: nukolo obugaga ati obugaga babu zimbile banga
1: banga
0: na yegwe mtu kasira katono nti azimbie jindi azimbie waliwe
1: na ati unaji azimbie wabei
0: wabei nyumba za bei
1: na bade nao nendo oze chido oze change nina anayeka kati jeji ochimanyi kakati tuwazi mbeduwa niwe
0: eriawe erie ukede
1: wadi netuzituma manyagaba na katuzigaba jeko wakati abazali la mwadi mhozi wadi deni banuba nabalwa de malaria
0: typhoid
1: munatasha wadi
0: na yo ya mutuma
1: kama anabona bafuna wadi katuziba jeko
0: erinyo lirekako
1: owa nsonga kezi jiresako
0: ati bachaku no nyerezako kubanga oinza nokuba wabituuma kati nga bubana abiziza tebajja kutawana ati kuno nyama
1: uchu samba
0: already wabatuumira dda ne
1: kubano jeje akakolese nkwado mutwalo kubano yabatu
0: ubu obutano ze sikoli
1: yabanga indirectly wabayamba
0: noktuma
1: batumira
0: morede bagenda gasangako
1: jeje ngolese ndoza ya mtawana
0: katu kalungi nyako kubanga ze bwe nakalowozizamu ngema balwa bais jajayo byabo osanga
1: ekita gisa kuchoze
0: ekichaga era singa de ya kituma oba manyaga ababe
1: ata uchandi badde ekizibu okusimula ke bizimba
0: ate wodi ate chali badde zozo na sente
1: zozo na sente zo kudamu okuchoze naye jeje tuogera kuno nakuli nene ekintu kyenalo omanyiri yo omuntu afa naba akate gwa kujukiza bayi gana amaziga gatuka aba bantu abamunga bafudde tubate tukabira bo
0: olusu tukabira banaffe oba
1: abantu bafa bafa
0: bagenda
1: kati nze gundi ono bwe yafudde owe Kayunga yani erinya karangwa zaate bambi nakabidde nnyo fefe Serubogo
0: fefe Kaserubogo
1: fefe Kaserubogo
0: gwe baasanga bambi
1: ate nze gwe najjukidde
0: gwali mwaka kibiri abiri mwemekaawo abiri mwesatu abiri mwebiri yaawo
1: era bamumbikidde nti karangwa afudde
0: no ate omutima gwagendedde ku fefe
1: anti gugenda kuwo
0: kati ate nze nnyina kye nalowoozezza
1: walowoozezza ki
0: kalulu ka LC5
1: nambi
0: kali akali mugundi nakwedde
1: kalowoozezza
0: kenda lowoozezza kaa unendooza kunantaba nenzi jukila noruna kuorumu Robert Kyagulanyi Ssentamu yaliko eyo na muimiriza na muanjula na amalo muanjula na gamba oyono gwe mulaba musajja alabika bulungi nga bwe mumulaba naye atulugunyiza aba ngamba teka kyayogedde kyati gwali mukolo tulimugwa gwali gwasanyu gwali gwanaku era
1: oyanju dobo oyanju liddala
0: omuntu
1: kati ate nabadde onenfuna ekifaananyi nenguba mwaka fananyi nenga nene tuyine sije jetute tutamanyi bibeerayo naye ate bobirowozaako kati ndaba nga fe oyo Serubogo esawene
0: besisinka
1: nye
0: amgai na woze
1: afunyizaga oyo sikalangwa ajira mpenda waje sikalangwa
0: msoko vemu tulabe
1: msoko vemu
0: netegereze
1: netegereze nga wafunye mikono je sati ati
0: anio ya jia
1: anio ya jia
0: pulida
1: jia
0: na yate nze badenga amba ndio ba jamwaniriza bwaniriza
1: nati ndaba afunye mikono ati kwa nina kubia makafana nye
0: kati haina mubu uzebidi ye na
1: afunye maguru ati nga ndaba afunye
0: kweke njala kwa uo mlengerede walelo za toje
1: eka yunga katuwede yo
0: kwa solinga gamba
1: ndiyo nao lalo nyamba anga kwa wemanga biende sitebidi mmagezi ngo kubo bulango nga tupa
0: nga ndiyo linga gamba
1: nyate ziweze ya winyate ziweze
0: olinga gandiyo no ya sindikoli
1: nye dabo nyaba eka yunga wana
0: kwa bantu bali muna kuonsetsa
1: muna kayunga yandiliza muna kayunga muna na echikon
0: bye Eyuye bade sangala galabide Nyumiwa Kusembozi esensonga Monday to Friday
1: Hello Onganga mutiabule Kati wengi ongele na mpise kuround about Ne polisi ya chibu yenjiisiza Kati indiana mubitara vya machi india kubala kisi waguru Onengara obatondaba Obambuze
2: Na ye nawe Na kugambia mita azivisatu Nga wakavamu round ye chibu yengo yambuke machi indie Haka tikora buoti Chuka Kiri rampora rampora Boisa kushero Katono nyo Echizimbo ugena kubochila bao Chinene Chirikonti Pharmacy Center
3: Iye chitofu nyo A one stop shopping center yoka Edinabu likaronda webyobu limino obulunzi Omuli edagala Omuli esigo Ebijimusa nebila labinji nyo Tusomesera tutende kabali miyokweto olole guanga yona Tulambula famu june tukuwabu wabusi Okugeza tupi mwabujimu kwetakalio Netukumuli na chogwani doku simbako Ngatwe ya mbisa basa ubafaba kugu Jango kulevi ntuwe bili original Kufa mazi sente chibuye Kubakunoti msafu muna nemu Asato mumu kaga Atano mobili mkaga mumu na noku manyebi singa uo
4: Tweso se sawi ndala Time check Esawa ziwese nya Ezi okumacha Time check ya kutusu wako
3: Beda musigan simbi wo Ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunako Atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chona wo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga tanu star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app Jenda

0: Mami se the little lucky dube hakaimba keko bakaita kiss no frog kudachika tano zukai zulukirisawa itano program daliramo mwetuli oli kunkuluza ya magese silo yomziki nebye mizanyo tutambula ne Sanary Bank bank eyimiriddewo okulaba nti obeera musanyufu yona gyosinziira okubanga oli tugamba nti noonya ettabi lya Sanary Bank erikuli okumpi obeere ng'ogendayo gulawo account teri kikemanga sente eri waka bana esente eri waka eri awakeekema nti ogenda okulaba nga weziro ga kantoleko wakiri omutwalo naguzaawo wayagala kutoola mutwalo gye biwunzikira nga 10 tekukyali kati awo nkugambira nti sente zino funa woziterekate tereka bagenda ziterekka sefuli jogenda okaka santi bwe zibaayo zijja kubeerayo bulungi weewonye biyinza okuddako awo abakyala bagenda babawa sente za fees katugeze nga oluwummula lutandika nakansiteeke wano ogenda okutuuka tamu okutandika jjukira bazikuwa oluwummula lutandika ogenda okutuuka tamu okutandika nga ku sente ezo kubulako emitwalo 3 nga ne wozijja tolabawo kati weewonye sitaani okukema ate olumu sitaani ffe tumukema kubanga ti awo sitaani gw'oba omukemye lwaki oteeka sente ng'omanyi nti osobola ozikozesa lwaki toziteeka mu Sanary Bank nezikuterekera tweyambe tuwone sitaani yetukema nga naffe bwe tumukema sente tube nga tuzitereka bulungi wanje
1: mwebale kuweleza
0: nao kuweleza
1: yeso hitu ulivuruonji
0: mwebale kubayo
1: saa rongo senge kwa kuita kwa alini
0: yesevo
1: wadao msume sanaku ya maturiti kwa wabade na yei mumeji ingi yao
0: yesevo
1: na yao yeso kutafako
0: yebale kubayo
1: ni mama wangu nijio magarwa ya ze muna ufuna yoka lidi yunga nababira kutafako
0: ooo katoda yebale
1: kakati
0: yesevo
1: kwa madamu lidi yani
0: ni inga tucha alimuzela ambati
1: ee mbade mbani
0: tuwafu ndeyo doo
1: it's okay.
0: Kale mkwa nubera mlunje, ndashikaziri sato, zesule kwele sawa. Etano, program ndabira mwetuli. Mwiza tuwafu ndeyo doo. Katituli eno, saidi zeno. Saidi zeno maulide. Tumaye na chemba mbio gerako. Namere ne kawanda tuwaba laba. Ebyali eyo, byali eyo. Kakati ya vigenda maso bye bino mwenabye mumanyi kikafena tukwata kwa siku matane tuga nsinga sinyangu ebintu nga si byangu kubagula obuguze motoka ya Rolls Royce kale akwegambye nange olaba bikusobera n'ekyo nakyo kiri tusuubira nti kiba kijja kola ki kiba kijja kugwa nalabye omukulu obotha obothi nga yeebaza Katonda okumuyamba okuwangula nga ndaba abantu bamujubidde ne nga Uganda nga twagala abali obulungi nga ndaba ne abantu nga buli omu agenda amukwateko mu era naye bankoza bubi obothi obothi osaana ompite nange enkuyibo yose eyoze na special way kuba ndaba buli muntu akujumbira buli muntu ndaba ndaba buli muntu akwetolodde buli muntu akuteerako smile ne ngamba kiri Uganda mama nyabo awo wetuli kikyakuba essimu oyagala gamba kitetulimbya bufuzi manyo yagala okutandika ne toleta bizibu tetulimbya abufuzi naka nakamu nekangendere mukole ensimbi oli kunkuluza ya magezi nsulo y'omuziki n'ebyemizanyo ababa nyomba ti mugambe munoonya amumpesi muye njagala muyozayoza just okitegedda
2: mu kiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu Sentinel Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli kumpyawo okukuyambako ku mpereza za banka kozesa essimu ye ey'omu ngalo nga weeyambisa sente mobile okuweereza ensimbi sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda ozisasule mu myezi 3 weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa sente visa card obudde bwonna mu kifo kyonna woli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere weewola amasimu agakukubirwa messages kusindikirwa oba whatsapp nga bakusaba pini namba yo password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka kakati kola okuwaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu message ku noti 8855 Sentinel Bank banka yaffe Sentinel Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda
3: endabirwamu the mirror bwebalibukakkalabya twesozesawo endala time check esawa siwe sitano esu kumaja time check kutusu wako beda msigan simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi kufunama goba gabri dunaku atengo sabulo kujaya kasente kajisada cho nawo ya gari de awatari kuandika wano na wali niga stemo mkaga tan star mkaga hash oro ndeko investor oboku zese MTN momo app. Tienda mwenye katonyeze.

0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere nawe.
0: Ebigambo by'Evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Yohana.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli, abayigirizwa ne bagamba Yesu nti gwe wamma kaakano oyogera kyere, toyisa lugero n'akatono. Kaakano tutegedde ng'omanyi byonna, teweetaaga muntu akubuuze. Awo nno kyetuva tukkiriza nga wava wa Katonda. Yesu n'abaddamu nti kazzi kaakano mukkiriza. Kale ekiseera kijja n'okutuuka kituuse, mu buneemi wabo mundeko obw'omu. So era siri bw'omu kubanga Kitange ali wamu nange. Ebyo mbibagambye mulyoke mubeere n'emirembe ku bwange. Ku nsi mulikabirirwa, naye mugumanga, nze ensi ngiwangudde. Eno y'evanjiri y'Omukama ey'olwaleero.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Evanjiri eno etuweereddwa olunaku olw'olwaleero. Okugitegeera obulungi, olina okumanya nti etuweereddwa mu budde obwakulembera okubonaabona n'okufa kwa Mukama waffe Yesu Kristu. Abatume kaakati bali ne Mukama waffe Yesu Kristu, bamukakasa era bamulaga nga bwe bategedde obulungi. Bamukakasa nti kaakati bakkiriza era batuuse n'okugamba nti kaakano tutegedde ng'omanyi byonna era teweetaaga muntu n'omu akubuuze. Bo balowooza nti byonna kaakati babimanyi, era ne bongerako ne bagamba nti awo nno kyetuva tukkiriza nga wava wa Katonda. Bo bakkiriza. Ekigambo ekyo eky'okukkiriza abooluganda kye twagala okwebuulirirako. Mu budde obwo ebintu byali bikyabatambulira bulungi abatume bano abayigirizwa. Kaakati wakati mu kubatambulira obulungi, bo balowooza nti bategedde byonna. Bo balowooza nti balina okukkiriza okunywevu. Naye Kristu ye bulijjo tayogera lulimi lwa kwagala kusanyusa bantu. Ekintu akitubuulira nga bwe kiri. Bw'atyo nno n'alyoka abalengeza ebiri mu maaso. Ebiri mu maaso bye biri wa, abagambye nti kale ekiseera kijja n'okutuuka kituuse. Ekiseera ekyo kyayogerako kye kiri wa, kye kino nti mu buneemi wabo mundeka obw'omu. Mwe ababadde bagamba nti tuyina okukkiriza, abadde bagamba nti byonna tubitegedde, muleme kweyibaala. Wabula mumanye nti waliwo ekiseera eky'obukalubo kijja, waliwo ekiseera eky'okusoomoozebwa kijja, waliwo ekiseera eky'ebizibu kijja. Ekiseera ekyo eky'ebizibu kaakati okukkiriza kwaffe abooluganda, awo Mukama waakugezeseza alabe ddala tuyina okukkiriza, tusigala tukyamunywereddeko wakati mu kusoomoozebwa, wakati mu bizibu bye tusanga. Abooluganda, ebizibu tetubyeyitira, naye kkiriza gaana k'obeera Omukristo omulungi afaanana atya, bijja kujja. Ne bw'oba nga tolina kukkiriza, nabyo era bijja kujja. Okusoomoozebwa n'ebizibu kitundu kya bulamu bwaffe. Eno ebintu nga bikyatutambulira bulungi, tuyinza okwetenda nga bwe tuli abasomi, tuyinza okwetenda nga bwe tulina okukkiriza. Naye wakati mu kusoomoozebwa era tusigala tukyayina okukkiriza okwo. Obuzibu nga bubadde buze, endwadde ng'ebadde ze, okufiirwa nga kubadde kuze, emirimu gyo nga gyesibye ebintu tebikyatambula bulungi, n'okusoomoozebwa okulala kwonna kwe tutambuliramu. Okusoomoozebwa okwo nze nkutunuulidde ng'essomero. Omukama mwagezeseza okukkiriza kwaffe alabe oba ddala tusigala tukyamunywereddeko nga tetuterebuse, nga situmuvuddeemu. Okusoomoozebwa litunuulire ng'essomero. Bwe kityo nno wakati mu kusoomoozebwa kwe tusanga, wakati mu bizibu by'olimu, w'olina okwolesezza okukkiriza kwo n'osigala nga towuguse. Wali abatume baakola ki? Kristu kye yayogera n'agamba nti ekiseera kijja n'okutuuka kituuse, mu buneemi wabo mundeka obw'omu. Ekigambo eky'abooluganda kyatuukirira. Abatume bennyini nnyini Kristu baamuddukako ng'atandise okubonaabona. Mujjukire ne Peetero yennyini eyagamba nti, ssebo, abalala bonna ne bwe banaakwegaana, nze nja kubeererawo, tujja kufa ffenna. Enkoko yali tennaba kukookolima Yezu nga mweganye emirundi esatu obunno bwe bw'omuntu bwaffe tuterebuka mangu awali ebizibu ekusuubiri tuggwamu. Kaakati Omukama kyatwagaza kyekiriwa, kyatwagaza okutuukako lwe lunyiriri n'olusembyeyo ku nsi muli kabirirwa. Tujja kubonaabonanga, tujja kufunanga ebizibu, naye mugumanga, nze nsi ngiwangudde. Ekigambo eky'okuguma. Ebizibu ebyo by'olimu bireme kujja ku Mukama Katonda wo. Okusoomoozebwa okwo kw'olimu kuleme kukujja ku Mukama Katonda wo. Tulabire ku Kristo agambye nti nze ensi ngiwangudde. Awo nno ye yawangula ensi. Tumusimba amaaso wakati mu bizibu, tomuggyako liiso wakati mu bizibu, wakati mu kubonaabona. Kristo oyo musimbe eriiso, ajja kutubeererawo, ajja kutukwatirako. Abalala bonna ne babatuvaamu, abalala bonna ne babatuddukako, abalala bonna ne babatwegaana, ye Kristo wali okutubeererawo. Leka twesabire okubeera n'okukkiriza okunywevu. Mukama abeere nawe.
1: Nawe abeere nawe.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkuru se ya magesi.
2: Omulirizo mulungi oli kuchenda munya katonyeze nyafama Radio Sapiencia enkuru se ya magesi webale byonna byotusiza kengalo wetutukide kubudde buno Junjo Francis anze nkulamusaako obudde bune dakika zino ziri 12 zeziise ku saawa omunaana ogwettuntu liba ttuntu naye bwakikome enkuba etonyerera Rwanda girize so tewali ttuntu lyawo kikome kiriwo naddala wano wendi ensambya oyinza okwesanga ng'omulala waali ate ddyo ttuntu gwememula kati awo manyi ebyennaku zino byakyuka weather yakyuka naye nga wano tuli mu kikome Rwanda girize lutonyerera katwale dakika nga abiri lutonyerera so gwali mu bitundu ebirala bw'obojja eno bo yina okwetegeka obulungi kulika weekend webale kugiyita bulungi ate ne tusaba omukama akutambuza okutuusa mu wiiki eno gye tulimu ne tugamba nti nno yeebale nnyo yeebalire ddala tumwebaza ate era ne tumusaba ayongere okuwa ebirungi ayongere kuwa ebirungi kyekyo kyokka kye tuyinza okwongera okumusaba ayongere kuwa birungi yokka olwaliro lwa Mande era Mande tuba mu byabulamu ku Mande tuba mu byabulamu gw'omuwuliriza waffe omulungi olunaku olwaleero twagala tulabe buli lwezituuka ennaku z'omwezi nga zino ebbugumu liba lingi ebbugumu ery'okulaba nti no tulamaga ne tutuuka kifo abajulizi baffe gye battirwa twongera okwebuulirira abajulizi bano nzaalwa baana nzaalwa za wano nga beewaayo ne bakola ki ne bafa olw'eddiini kakati twongera okwebuulirira buli mwaka nga twegayirira era nga tuyita mu bajulizi bano batutuusize saala zaffe omukolo guba gw'amaanyi kubanga si bannayuganda.

badde zibulayo nga mmeka? Ennaku nga 15? Zizandibadde nga 15 zokka ze zibadde zibulayo. Kale zibanga mmeka? Kumi na tano kangambe ndozanga 15 oba 13 awo ze zibadde zibulayo atusobole ate okutuuka ku 3 June naye munnange ekyaguddewo kwe kutu kuba mawulire olunaku lw'eggulo nti okulamaga kuyimiriziddwa. Bino byonna biva ku kirwadde kya Ebola. Ekirwadde kya Ebola batugamba nti nno ekitundu ekya Democratic Republic of Congo mu bitundu eby'eggoma eyo we walabika okubanga obulwadde buno gye buli gye bwegiriisiza ate nga bwa bulabe ddala. Kubanga jjukira nti nno kano kawuka akabulabe ka virus tewali nnyo ddagala liri awo nti lye lijjanjaba Ebola, naye bajjanjaba obubonero omuntu n'addamu n'akola ki? N'awona n'afuna amaanyi omubiri ne gulwanyisa obulwadde. Kati ovulaba nti nno bwa bulabe nnyo. Kakati tuyina ate n'amannya agatuumibwa obulwadde buno, kubanga tulinawo obw'e Sudan, waliwo akawuka akaazuulibwa e Sudan ako ng'ate balaba engeri gye kaakulamu kalala. Tulina ak'ebundi bujo ako nako nga balaba ate engeri gye kaakulamu nayo ndala. Kakati ak'ebundi bujo simanyi oba atera ke ka Democratic Republic of Congo, naye jjukira nti nno ebundi bujo tusalagana ne Democratic Republic of Congo. Abantu babeera ku nsala ezo bangu nnyo okusala ne bayingira eri ne badda. Era bakugamba abantu abali ku nsozi ezo ezaalw'enzooli eyo bakeera ne batambula ne bagenda ne basala ne bagenda eri ne balima ate ne badda ne basula eno, nga bwe kiri e Busia ne ku nsala endala bw'onoogenda Arua. Eyo ensala era nayo tugisalagana ne Democratic Republic of Congo. Era abantu basala ne bagende Congo n'abakongo ne bava eyo ne bayingira eno. So ebitundu ebiri ku nsalo si kyangu nnyo kya kugamba nti mwerinda nnyo, gw'ate awatali gusenge ogunene ng'ogwe Baliini nti okuguwalampa baba bakulaba. No, tewali. So kakati okwatagana kw'abantu kwanguwa n'obulwadde buno mwe businziira okulaba nti nno bukola ki? Bukwata abantu. Okusinziira ku byendaba ebiva mu bitundu ebyo, waliwo meeya owe disitulikiti ye Lubavu. Meeya wa disitulikiti ye Lubavu ate nga ekitundu kino era kisalagana ne Uganda ate ne Rwanda, agamba nti nabo bakola kyonna ekisoboka okulaba nti abantu abasala abali mu kitundu awo tebatambuza bulwadde. Kati amawanga gonna ageetolodde DRC naddala ku kitundu kino ekyeno omuli Uganda, omuli Rwanda ate ne Burundi wali wammangako, bonna bataddewo enteekateeka okulaba nti beerinda si kulwa nti abantu basala ne basaasaanya obulwadde buno obwa Ebola. Era ng'abantu basabiddwa okulaba nti bakolagana bulungi n'ab'ebyobulamu ate n'ab'ebyokwerinda. Teweesolesa bwesolesa kuyingira maka n'abantu mu community endala, kubanga oleeta obuzibu. Bagenda okutandika okunoonya abantu be bayita ba contacts. Contacts y'oyo omuntu gw'obadde naye oba oyo abadde akuli ku lusegere, kubanga obulwadde bukwata buno bujja kukwatira mu malusu. Baagamba nako nti bukwatira ne mu gundi ne mu mukwano bwe nzijukira, naye nga bukwatira mu malusu bujja kukwatira muntu oyo
bujja kwa

0: bikakana mu biri gufu na amanyi ne gulwanyisa akawuka okukakana nga osobodde okuwona naye ate nga nakyo togamba nti nno kyangu nnyo tekiba kyangu kyovaolaba nti abantu basabibwa okwewala omujjuzo gy'oyinza okukwatirwa okukwatira akawuka kano era ekinaavaamu tekiba kyangu. Aha, birungi Janet, webale nnyo, webale ddala kubanga kw'oli owuliriza Radio Sapiens agambye kibi nnyo eri abalamazi abangi nnyo baba beewoze ne ssente okukola bizinensi kakati abeewoze dda eyo si loosi eyo ddala loosi eyo ddala loosi kibi ddala kibi ddala ate eno ye agambye atya. Okay. Ono agambye Anko Kyalaani nze nkakasa na kino kijja kuggwaawo. Tujjukire nnyo COVID. Tujjukire nnyo COVID. Twakakana fenna. Twakankana fenna. Naye kati byafaayo gye tuli. Tugume ne kino tujja kukiyita mu ye tubasabire. Bajja kukiyitamu fenna tujja kukiyitamu naye nga kitukosezza okulaba nti nno tufiiriddwa okulamaga kw'omulundi guno nga birungi bwagambye abantu baba targetinga dda business dda kubanga n'akatabo kabadde katandika dda okutegekebwa akatabo kabadde katandika dda okutegekebwa akennamugongo kakati ebyo byonna bitegeeza ki olaba obuzibu munnange obuliwo. Ba service provider abalala bakwata dda ne ku ssente. Olwo kiki ekinaddawo. Gavumenti eneeyongeramu ku ssente naye ddi nti olwo tugenda kujaguza mu July oba mu August. Awo abalinzi omwaka ogujja tetusinga.
1: Okola ojjonjole bale kuweereza ono kansala Muwaayo Najjemba. Kyamazima kyo kibi nnyo kibi ddala. Ekyokuba nti olunaku lw'amataazidde balwongezaayo naye ate ku lw'obulamu bwaffe n'ensi yonna twaliza wamu kirungi nnyo kuba kakati tuba n'abantu bangi okuva mu nsi ez'enjawulo kakati wekijja wano ne bakuŋŋaana nga waliwo omwayina n'asiiga ow'e Bungereza n'atwala ow'e Italy n'atwala ow'e Sudaani n'atwala ate awo ensi yonna tuba tugirwazizza katugumiikirize bwe bunaggwawo. Hey, Mukama Katonda ajja tusobozesa okutegeka olunaku olwo lwono kansala Muwaayo Najjemba.
0: Webale nnyo kansala Muwaayo. Webalire ddala ssebo. Okay. 075-5408-373 wangi.
2: Ono Mugerwa Nansana.
0: Yes, mukulu Mugerwa.
2: Webale kuweereza.
0: Kale ssebo.
2: Naye ebyo munnaye ebigwa bitalaze naye nze kye ndowooza nti olunaku okusigala n'amakulu
0: yes
2: omwezi guno bwe guyitamu balutegeke mwaka gujja
0: oli mutuufu
2: webale
0: nnyo mukulu Mugerwa gwate 3 June gye tumanyi kati bwe tunaabitandika bwe tutyo nti bikolanga bizigo byaki bikolanga era kakati munnange kasita tunaaba tetufudde kuggwaawo. Tunajaguza olunaddako.
3: Kuweleza munnange.
0: Kale Salongo.
3: Salongo sengendi masuulira.
0: Kulikayo nnyo jjo.
3: Mulaye twavuddeyo nammwe mwebale bane kyemwatukoledde omukama abaddizeewo.
0: Kale ssebo.
3: Naye kyeŋŋamba kyenteesa. Kati gavumenti yaffe eyisa bajeti. Ministre y'ebigwa tebiraze. Ebigwa tebiraze.
0: Yes.
3: Kati omunsitule y'ebigwa tebiraze. Bano bannaffe bambi abataddemu akasente. Amawulire radio yaffe gatuwadde n'ebitongole ebirala ominisitule kaitegwa tebiraze ensimbi zaayo zikolerawa ndowooza esaawa we zirina okukolera tebana kino ekiguddewo misitule y'ebyobulamu kigwa tebiraze bano bannaffe ababadde balanga ababadde baguze ebintu byabadde ddala nga balina obukakafu nti babiguze awo ministule y'ebigwa tebiraze ku ssente zifulumira mu bajeti yaffe zikusomera weyina okukolera Salongo sengende masuulita akuuki
0: Salongo kyoyogera kituufu eri abantu abateeketeeke obulungi n'enkola naye wano ojja kwesanga nga bono yo n'obitwalira ani tinadde nguze ebintu byange bii bino bya Namugongo munyambeko mu nsasule naye nga bwe kyandibadde kubanga bajja kugaa kati tunonya sente za kujjanjaba abantu ate tuweggo wa business naye ngaate bwe kyandibadde. Ono Keri yagambye nti abakongo lwaki tebabagaana kujja na kunyonyodde dda. Singa no by the way singo bakibadde nti saza lye lugazi lye litegeka ng'eri ategeka omwaka oguwedde bandigambye nti bonna bave Kongo tebajja ab'ebyokwerinda ne babeerayo ne babagaano babave Kasese naye ate essaza lye Kasese lyennyini lye litegeka kati bwe buzibu.
3: Era ssebo?
0: Yes.
3: Kebale okutuweereza ssebo.
0: Kale maama.
3: Nze Luzi wano ensasa.
0: Yes.
3: Kuba mwandese okugenda okuteesa nange.
0: Ate lwaki tewazze?
3: Nababuulira ekitundu kyange naye tumwanjira.
0: Sorry Luzi.
3: Kakati. Omubaka eyatugambye ebigambo ebyo yatukoze bulungi nnyo bannange. Ogenda okufiirwa ensi n'ensi.
0: Yes.
3: Omuntu agumiikiriza asinga ne tulinda emwaka ogujja ng'ensi emaze okuterinda sanka otuba bulungi nnyo bannange yatukoze bulungi n'atubuulira nga bukyali
0: webale nnyo nnyabo
3: webale
0: kuwuliriza kakati bwe munaavaawo nga mugamba jjajja mubi jjajja abazzukulu abaagala nnyo abatemyako nga bukyali. Hello.
4: Omunywanyi.
0: Sebo.
4: Z'omugagga Saulembo ennabweru.
0: Yes.
4: Kansala katumuganzi wazza wano ate kitemani kandako katumuganzi wazza wano. Kakati.
0: Iye.
4: Yajja ze nalaba wano kukyali ku COVID.
0: Eee.
4: So jajja alabirawo.
0: Yes.
4: Jajja oba alimu olwa nnabbi. Alabirawo sikulimba.
0: Yes sebo.
4: So kye tusaba tubeere bagumiikiriza kuba okusinga okugamba nti aa tugende bugenzi na maanyi please. Beset is very important.
0: Yes, sepo.
4: Saba bantu mugumiikirize. Era olunaku olunaabeerawo obeeka mugongo n'atugamba kati mugende. Nga tukuyo katugenda.
0: Mugerwa agambye.
4: Kati bulungi.
0: Yes,
4: sepo. Abantu batandise okwewola akasente. Abantandise dda okubuukinga we banaakolera.
0: Yes.
4: Naye munnange mbasaba temugwamu maanyi wadde mwewoza akasente kuba mbadde ne neyibba wange. Manyi wange alina ensolo z'asalira yeye namugongo yagendeza mu banka okwewola sente era sente zatumuwadde naye sebo neyiba wange amagezi genkuwa kumiikiriza abadde wano nga yecwacwana ayagala kwesulana mu mmotoka nemuwa kansoli nemugaa munnange kituufu wewoze sente mu banka
0: zizzeeyo
4: naye ezensolo ekirungi yamaze dda ozigula ensolo ezo namugamba ogirozi weebikuta yozi wa malagala jajja wago watandika okugulirawo ogenda osaba ensolozo kugamba ngaosabi nga bantu be nnabuko.
0: Okay. Neyanziza Saulembo sebo. Sente azizzeeyo. Sente yandibadde azizizzaayo n'agumiikiriza na tulinda omulundi omulala. Okay. Hello.
5: Hello.
0: Wanji.
5: Omulangira Junjwale kuweereza.
0: Kale sebo.
5: Amanya kabula data talamu Lusaka Kirombe Makenge.
0: Ye tatalamu.
5: Kakati omulangira Junkenja tano okubuuzaako.
0: Yesevo.
5: Oluvannyuma lw'okwongezaayo ennaku.
0: Yesevo.
5: Tewaliwo abantu abamu kubabadde bategeka. Bekigenda okukosaamu era abantu abo balina ngeri gavumenti gyegenda obbakwasizaako.
0: Yesevo.
5: Ababadde bategeka abakibaddemu omukono abamu ku bo. Oba gavumenti egenda balekera bulekezaawo.
0: Tatalamu ekyo kibuuzo osobola okukyeddamu ku Uganda gy'omanyi. Kigenda kikuddamu ekyo kyeddemu ku Uganda gy'omanyi. Okay. Tusabe eggwanga lyaffe tubeere bulungi kubanga eky'omukisa omulungi tetunafunawo muntu afudde naye omuntu gwe bagamba yafa era yava eyo bagamba ayinza okuba yasala na busazi n'ava eyo ebundi bujo ng'avudde Kongo n'ajja eno ate n'addayo nga mulwadde na nga afudde gwe bajjako sample. So twebaza tetunafiirwa bantu twongere kwerinda. Wanji
5: mulangira bali kuweereza.
0: Kale start
5: munamudu bamugera Vincent
0: oche yamani wa fesebo
5: ane bali kuweereza
0: we bali kedo wa fesebo
5: banaye mulieko
0: yee twagala abanna banyirire
5: banange bintekateka za Katonda zo zikole ebi tetuna kyakola
3: ene bazaba badensambia bonna bane mwebale nnyo.
0: Amina.
3: Mwebale okutima gw'omwalaze.
0: Amina.
3: Bane waliwo omwami ono yavudde embaale.
0: Yesebo.
3: Bannaye omwami yalaze omutima omusajja omusiraamu yalaze omutima oyo. N'alinnya bbaasi okuva embaale nga zerwa Satensa bannaye owuuza tukwebaza nnyo nnyo. Mwami yamanya babiganemye okukyagajjukira bulungi omwami yavudde embaale weebale nnyo. Kuba alina akagambo kayayogedde n'agamba.
0: Yesebo.
3: Edio tajiwulirize eyo.
0: Yesebo.
3: Naye ateeka ku online n'alikoodinga mpaka pulogulaamu zonna zonna ziwulira sebo tukwebaza weebale nnyo weetabe nabyo mwatukoledde
0: nga. Weebale nnyo kyeya. Amina. Vincent era bwentyo bwentambula.
6: Mu kiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu bbanka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpyawo okukuyambako ku mpereza za bbanka. Kozesa essimu ye ey'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu. Weewola okutambula n'ensimbi enkalu. Gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, message ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye eya bbanka. Kakati kola okuwaaba ku ekyo kyonna ky'oba weekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu message ku noti 8855. Centenary Bank, banka yaffe. Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.
7: Twesoze essaawa endala. Time check. Essaawa siwese mwenda ezemisana. Time check ekutuusibwako.
6: Beera musiga nsimbi wo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6#6#. Olondeko investor oba okozese
8: nkulaba oli wano otudolooza tekisoboka naawe okisobola
9: Kuzu kusabwongo.
8: Obula mchimu. Kuzu kusabwongo. Choka.
10: Obute buwebu no. Owulirizo mkugu mu business. Ante. Buna buwebu tebu omukozi waku no.
11: Omukozi waku na kutusi wako. St. Cyprian High School Kyabakadde. Esomero lya Ferisangibwa Mukono. Musaza lye Kerezia. Elie Rugazi.
12: Bobo gala u business. Katugeze olunaku olwaleero. Oze n'okola. Ziweze saawa 12. Oba saawa emu ogalirawo. Leka kugalawo bugazi. Okwate bukwasi mu seefu ojje mu ssente ogende. Aha. Sooka otunule mmasa. Okwate olupapula n'ekkalaamu. Owandiike by'otunze. Omanye ebiweddewo n'ebisigaddewo. Obudde buba bugenze nga tosobola kubizzaawo osulenga owandiisa akapapula sinakindi ogende nako mu nsawo. Mu kifo ky'okusooka okukeera okuggulawo ng'ebintu ebimu tebiriiwo, sooka okeere gy'obisuubira obireete olyoke oggulewo. Bakasitoma bagende okujja ng'oguddewo nga buli kye bakubuuza okirina.
11: Ako kitaba kya Katundu. Omukozi wako na abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde. Somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts and sciences. Tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama kusa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera new curriculum. Kusanaba elevo. Esumeru ya Ferisangibwa Mukono. Musaza liye Kerezia. Elie Rugazi. Tukubile kukusimu ya fe. Noti musamvu noti nya. Musamvu nya satu. Emu biri munana. Oba noti musamvu musamvu mukaga. Muenda nya satu. Emu biri munana. Tulina ne Unebu Center number.

Okay, jukira liji ya Bungereza yokuntiko genda kwange ekomekezwa ku Sunday eno. Genda kwange ekomekezwa ku Sunday eno. Tugenda kubera awo kwapo beach, ku beach awo wali Premier League Festival. Nga basajja bawangula ekikopo kyabwe awo. Bawangula ekikopo ani anakiwangula tugenda kubera nange ngenda kubera wawo kwapo beach. Side ye kusabala wali we tugenda okubeera Premier League Festival kandanda nga tumukuwa butediza bannamawulire ab'enjawulo bagenda kubeerawo bonnaawo bagenda kubeerawo bonna abaagizi b'omupiira bonna tujja kuba nabaawo kwapo beach awo mu Premier League Festival. Screen zinene tujja kuba nga kandanda tukola ki atugenda maaso kubanga tumukuwa bulungi nnyo. Tujja kuba tumukuwa bulungi nnyo abakuba eddubi wali nga bakuba eddubi bwetu mucomo nga ate wabwerere bwetu nga tukutabira diba ku diba bwetu nga buligenda okutambula awo Samathias Walukagga bonna tugenda kuba nabaawo nga tuwunzika musajja wabwino Honorable Allan Ssewanyana bonna tugenda kubeera nabaawo luno Premier League lweggwa ku Sunday kuva sawa nnyo tujja kuba nga tukusigira ekifaananyi awo bakeza enjawulo bina bigenda kubeerawo abwetu tube nga tuwunzika Premier League ku Sunday eno tugenda kubeera wali nange nja kubeerawo nga tubasigira ekifaananyi nga tubasigira ekifaananyi awo ebintu nga ebitambula n'omuziki nga bwegenda maaso tokka nga guyitamu analysis ku analysis ajja kuba nga atambula awo miziki ijja kuba nga kibeerawo mucomo kwabwere screen zingazi kwojja okuba nga olabira ate nga naffe kwetusinzira okuba nga tukuweddibaawo ku Sunday eno wali kwapo beach wali ku busabala we tugenda okuba nga tubeereyo bonna aba analysis b'omanyi aba banalysis b'omanyi abagabaza analysis awo ku mipiira nga bwe gitambula sizoni yonna nga bwetambude banalysis ab'enjawulo bakuweereza eddiba ab'enjawulo ffenna tugenda kubeerawo tugenda kubeerawo atulabe ekintu nga bwekiwangula bwe kitambula kale nawe beerayo tusobole okuba nga tuwunzika Premier League kwapo beach we tugenda okubeera. Okay, njagala kubanga kujukiza nti liiki ya Uganda eyokuntiko omupiira ogwa 29 tugenda kugula balunaku lwanca atugenda kwanga tugula bonnaku olwenca ate olwo weekend eno nelijja Uganda eyokuntiko lwegenda okwanga ekomekerezebwa kakati onnaku olwenca polisi egenda kwanga esinkana Gaddafi ujja kwagwa 10 onnaku olwenca ate buula ekyaza kitala gwa 10 onnaku olwenca UPDF egenda kwanga ekyaza Kalvale nawo gwa 10 onnaku olwenca Mbalasi ekyaza Buyimba United Saints ok 10 onnaku olwenca Malunzi ekyaza Vipers 10 onnaku olwenca URA ejja kwanga esamba KCSA zijja kuba sawa 10 ate olusemu yakawungeza Express ekwekwetukende bannaffe abaalugazi bagende maaso kwanti beekuba nenneka ejja kuba ezanya timana faba sports kabira okusinda ku budde ndaba saabiri ezekiraawo kubajja okuba nti beekubira abwete omuliki ya Uganda eyokuntiko lijja Uganda eyokuntiko mpira ogwa 29 tugula balunaku lwanca ate olwo ku weekend tube nga tulaba omupiira ogugalawo lijja Uganda eyokuntiko tumanye ttiimu kiwangula ekikopo kya lijja Uganda eyokuntiko.

0: Oh yes, wabari nyogwe na jekumide kochi enda mnyakto nyezenya Radio Sapiencia. Akaungezi akona kuruwa lero, ziri abiri mutanu ezaka ita kusawa akaungezi. Ngabuli joka bida katimba kabi ya mizanyo, extra yenze pade siruma gombebezi ukubeda nga kutambuza. Tukenda kubeda nga tambula fena, paka wali kusawa zigenda kubeda biri ezechiro, wengenda kubeda nga kwa siza omukuru abirenga kutuwala mu program omulongoti kusawa pili eze kirunja kuberanga njita then program omulongoti eja kuberanga eja eberenge kuongerayo akatimba ke byemizanya extra tambla ne 22 bet bakulisayo mu weekend yabadde mpanvu era bingi ebyatambudde mu weekend weekend yabadde mpanvu era bingi ebyatambudde mu weekend ebimu kubio bichi ayogeza abantu obwama atera nabalidde akasente mu weekend bakalidde nemboke yavuze kubanga byona biyina okubeera nga bibeeramu nadala kasitobeera ngaosiba mpiira kakati kyoyina okukola kubeera ngaosiba ne 22bet kugulawo account osobole okubeera nga buli kimu okitambuza sizoni erimu komekeresebwa ate tugenda mu World Cup sizoni ekomekeresebwa naye tugenda mu World Cup tetuina kuzikiza tuina kusigala nga tunoonya sente kati gwatana gulawo account ne 22bet gena musimu yo wogenda ku internet ojja kubeera ng'oteeka 22bet.ug website yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo genda wali ekigambo register kinyigeemu jjuzamu bye bakusaba okuli amannya go nini namba yo ennamba ey'essimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera ngo wegata ku 22bet buli kimu kibeerenga kitambulanga bwe kiyina okubeera nga kitambula ate naweza 25 okizibwa kubeera ng'osiba kyokka naawe asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ku sayidi eyo 22bet bingi byekuleetedde options nyingi ez'okusibako leero Arsenal esamba ttiimu ya Burnley gwa ssaawa nnya ez'ekiro osobola okugamba nti guno jokarez ajja kutegula bw'ateeba ng'olya ssente osobola okugamba Trossard ajja kutegula bw'ateeba ng'olya ssente n'olwekyo 22bet erina options nyingi abasiba amakoona mu gwa Arsenal ne Burnley osobola okubeera ng'osiba ku makoona abasiba abateebi abasiba abasawo abajanja b'abasambi kisawo osobola okugamba guno tebajja kuyingira mu mirundi bwegiti ng'olya ssente osobola okugamba nti kujja kubeeramu red card bw'ogisiba ng'olya ssente gyebayita 22bet kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 25 okudda aggulu abasiba virtual games ennaku zino zigaba kirala ku 22bet ne ka aviator kwekali n'ebirala byonna ebigwa mu kkowe eryo ojja kubeera ng'obisiba ng'osiba ne 22bet kyolina okubeera ng'okulembeza kwe kubeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ate era ng'oweza 25 okudda aggulu kyekisinga okubeera ekikulu mu mbeera yonna nga bw'ebeetambula ku sayidi eyo bwetwe tugenda okubeera nga tubebbera oline pade serumaga omubebbezi wiiki kati eno wiiki njagala tugikwate na buli omu agikwate n'emikono gye ebiri eno wiiki njagala buli omu agikwate n'emikono gye ebiri oginyweze ogambe nti kakati kentambule n'omubebbezi wiiki eno Premier League egalawo wiikendi gye tugendamu ogambe kale waakiri kenzigalewo wiiki ya Premier League nga ndidde ku ssente kati njagala abaagala okubeera nga gwe tolyanga ku ssente simanya ate omusajja akubye mu sisoni yonna benjagala era nyina byeŋŋenda obbagamba byetugenda okubeera nga tutambula nabyo wiiki eno ebigenda okubeera nga bituwa ku ssente mu mbeera nga bajja okubeera ng'entambula kale obutamala kadde konna leero ttiimu ya Arsenal bagenda kubeera nga basamba club ya Burnley game yesembayo awaka sizoni eno Arsenal gyegenda okubeera ng'ezannyira awaka olw'ensonga nti omupiira ogugalawo campaign bagenda kubeera nga bagusamba bali ku bugenyi nga bazanya ttiimu ya Crystal Palace kati Arsenal leero bw'ezannya geemu esembayo awaka twagenda okuyingira wiiki ewedde nga tiketi ez'okulaba omupiira gwa Arsenal ne Burnley zaggwayo dda ku katale era aba Asen mumbere yokujogereza bagezaako nokubera nga bagamba nti tiketi ezisigaddewo zeze zaba executive abanene babinyonkondo nga ziri mitwalo wakati wa mitwalo 10 na mitwalo 13 eja pound muzawa nongo yingira obukadde lukaga n'omusobyo ogula tiketi eyokula birambanene nga basigazi zawo ebifo 15 byokka naye eno mu bakadeide nga tiketi zaggwa odda ezokulaba omupiira gwa Burnley. Arsenal yali erowooza nti bagenda okugenda otuuka ku mupiira guno nga beetaaga wiini yokka babeere nga bawangudde ekikopo ekitaasobose olw'ensonga nti club ya Manchester City yawangudde omupiira mu weekend. Kati kiba kitegeeza nti Arsenal yeetaaga okuwangula omupiira gw'olunaku olwaleero erinde ebigenda okuva mu geemu ya Bournemouth ne ttiimu ya Manchester City olunaku olw'enkya. Naye ogwo omupiira gwa Bournemouth naye eyina ebigendererwa byayo kubanga yeetaaga okubeera ng'egenda mu Champions League. Kati ebigendererwa bya Bournemouth byebiyinza okubeera nga bisipula geemu ya Man City enzibu kubanga Bournemouth yeetaaga okubeera ng'egenda mu Champions League. Ate bafunyewo kakasekese olw'ensonga ttiimu ya Liverpool yakubiddwa. Kati kitegeeza e points ennya ali mu kyokutaano z'abasinga balina empiira ebiri okubeera nga bafuna points mukaaga. Kakati ogwo nagwo guliko question mark eziri awo ezirinze nga bwe tulinda game eya leero nga bwegenda okubeera ng'etambula. So yembeera eyo wagenda kuyitawo ndowooza essaawa 2:04 Arsenal nga amaliriza okuzanya Burnley then Manchester City onakolenca eberenga ezanya club ya Bournemouth essaawa 2:04 zokaze zigenda okuyitawo. Kati awe tugenda okulabira oba ekikopo kigenda kuwaya ku gemu esembayo oba Bournemouth abikola kubanga Bournemouth esinga ekola amaliri ku timu ya Man City ebere ekikopo nebe wangu de Premier League. Kitegeeza aba Arsenal basaba bawangula omupiira gw'olunaku olwaleero then balinde ttiimu ya Bournemouth ne Man City amaliri oba okuba Man City Arsenal bewangudde Premier League yaayo enaaba zisookedde eddala okuva bbiri ena bwe basemba okubeera nga bawangula ekikopo ekyo mu mbeera nga bwe yatambula. So biwanvu oba bikyali biwanvu bebirina okubeera nga bitambula ku sayidi eyo. By the way, mbadde ngezaako okunoonyereza ndabe timu ki eyali ekubye club ekulembedde ku kimeeza nga yo already egenda okujja mu game nga bagizayo dda mu kibinja kya wansi. Naye ngenza olaba nga Arsenal yeyina record yeeyo. Arsenal emipiira 10 gezanye ttiimu nga yeesanze nti bagizayo dda mu kibinja kya wansi nga bande kuba Burnley yaddayo dda. Emipiira 10 gyesambye ttiimu nga zaddayo dda mu liigi oba mu Premier League okuva 92 gyonna ebadde egiwangula ewangudde emipiira 10 gyonna gye badde ezanya ttiimu nga ejja ku lunaku nga ttiimu yaddayo dda nga bande bwe yaddayo dda gyonna emipiira ebadde egiwangula ttiimu ya Arsenal. Kitegeeza gwe yaddayo dda tulina kyogigamba emipiira 10 gyezanye ttiimu ezaddayo dda gyonna ebadde ewangula miwangule ttiimu ya Arsenal kati ne Burnley yaddayo dda. Kitegeeza ebitundu biri nga 10/10 Arsenal okubeera ng'ekuba ttiimu ya Burnley olunaku olwaleero kubanga Burnley yagukola yaddayo dda yagukola ng'abaana bange ab'oku ground we boogera yakakola yaddayo dda. Naye then ekirala ndowooza Arsenal mu kiseera nga bali waka ttiimu ya Burnley eno ebadde ekyokola bulungi nnyo ku bugenyi. By the way ndowooza ng'ogyeko Wolverhampton Wanderers ekuŋŋanyiza points 5 ng'ekyadde Burnley ettiimu eddako okuŋŋanya points entono ng'eri ku bugenyi ekuŋŋanyiza points 9. Wolves nayo yaddayo dda ekuŋŋanyiza points 5 ng'ekyadde kati Burnley yaddako Bane yakunganya points 9 ku bugenyi. Kitegeeza kampeni eno ye timu ekwata ekifo ekyokubiri okuŋŋanya obubonero obutono kwawe ng'ekyadde. katingo jeke ejo atera ye timu esingo ku defending obubye nyungiri kubuganya timu ya Burnley kwanga banyweseza goals 45 mweje mpira jibazanye kubugenyi campaign eno mu Premier League nolwecho goi na ulizo mbebezi na uliza Radio Sapiencia akawungezika leo kalaganti kawungezika Arsenal. By the way, Arsenal badda akola nyo anda era abalude nga mungo bili ambadde olumuwe mugaba ngamba gamanti ndaba nyo Arsenal kubange mu 0 ba 2-0 ne ku mulundi guno ndi kumite guno mulundi ndaba nyo Arsenal okubera nga ekubira mu over goals nga 3 kubwerere ngekuba timu ya Burnley siro sina mukalenzi kona kalooza anti Burnley ina kyegenda okubera nga eteekawo leero wadde yakaluba ku Manchester City nenda banyo timu ya Arsenal nge wangula kapira kona kolwa leero e goals nga 3 kubwerere nga bakuba timu ya Burnley so ye game eyo byonanga bigenda okubera nga bitambula gwe kumira ku Radio Sapiencia atera obirengo bibira no mubebezi buli kimu kijja kutambula naye kugambye win togisiba ku wakati win teri mu sente tuntu beti wokebera win elimu kaswazi ketugende ku goal 3 at least ya wali 10 tem wali muko ka sente over air 3.5 esoro kubera nge kwata mu game yona ko wali nga Arsenal akuba Burnley Burnley yinza no butateba ninda banyo Arsenal nga zekolere 3 wate mwogeredde nyo tateba nyo era kuba mu 0 era 2-0 lero golo ndaba nga zigenda kubera nga ziwera mubera nga bajjo kubera nga etambula kale kakati gwo musiwe mpira njagala tusoke tuberenga tupe bera kasitobera ngo weza 25 okudaguru ogindo wali 22 bet oberengo siba ku mpira ombebe ziyata deyo demi pira jigenda kubera nga ziza nyaka ongezi kona ko lwalero ku kodi ya penga bulijjo eyasta 2:17.6 ye kodi ya feyo kastonyi gasta 2:17.6 nobera ngo funa ku mipira onako lwalero eno ye week esemba yonga tugenda okugalawo kampeni ya Premier League wali mu kwangiri ya Bungereza njagala buli aludde ng'ogoberera omubebezi gwengo ogamba nti oyagala kulya katambula ko mbebezi era week sima ya season ate lwenka gye yote kalidde ate wesa gye ate ne kalya kati njagala buli awulizo mbebeze sawa zino ogende ku kodi oberengo funa akatambula kentadde ku kodi ogende oli 22 bet oberengo siba ntadde ya akatambula ka mipire sat echo mbadde sikikola ngako ebisere bisinga ntika ya akatambula ka mipire na ku etano ntadde ya akatambula ka mipire sat kakati njagala chetuita ekimala kimala uli muntu aliye ku sendi mu week esemba yonga tugalawo Premier League tukende wali mu international break nga buli muntu alide ku sente tukoleze bupya ntadde yakatambula ka mpira esatu ko homa nyinga toli anga katambula ka mubebezi simanya ato mubebezi nagenzo kaje yonga kavuddeyo umanyima nyoba gambalo ne bakamba katambula katandika chiro ulina kanunya ku machanga kavuddeyo kati okuba ku macho bwe dasina teka yo katambula nenga ninza katambula ko ka mpira esatu akatambula kintade ku docket kamipira gumu ebiri esatu njagala buli muntu aludde nga agoberera mbebezi ogende ku kodi oberengo funa akatambula kugende ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana we sabiri mweta ndokizwa kubera ngo siba oja kunyiga 6:17.6 ye kodi ape kugambe njagalo je akatambula ko gende ku 22 bet oberengo obibira kajje yo kati mipira jiri esatu ogusoka kutandika kiro kya lero eje mipira esatu okubera ngo beda sina teka yo katambula mbadde nine ensunga lwaki sikateka yo kati gwe genda ku kodi gwe gwa kubye mirundi jiona ana agenda okuzuka nga tuli mu kusoma mawuliri kana katambula bakaita tusoka kusula kipapula manyina bagamba ko muzei Johnson kubali babiye konga ababi basoka kusula kipapula ne bamugamba ekiro kya lero tujja watu yagala tukuyingirire sente ziteke ku mulyango naluuza nti byaki yayi era ekiro kye bamugamba bayaye ne bamulumba kati nape patelo tumugamba ekiro kya lero tuzze. Tuzze nakatambula kape mipira esatu. Buli muntu yenna agoberera ombebe zigenda ku kodi oberenga ofuna akatambula ako. Genda ku 10 to 8 oberenga osiba. Bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa. Ate nawe saabiri mwetanto okizibwa kubeera ng'osiba. Ojja kunyiga 6:217:6 w'oba oyitaawo nyiga 6:217:6 bakayita kusuula kibaluwa asigala talaama twamuwonize eddala era tulina omukuba akatambula kano giri empiira esatu ate era nyina ensonga lwaki obwedda sinateekayo katambula paka wingatadeyo kawungezi kwa leero genda ku kodi obeere ng'ofuna akatambula ako genda ku 10 to 8 obeere ng'osiba kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 2:5 okudda aggulu tukajjayo ffenna tubebbere ku 6:217:6:34 ke katambula ako ojja kunyiga 6:217:6:34 bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate nawe 2:5 okiziba kubeera ng'osiba tukajjeyo kati tubebbere ku 6:217:6:34 biri by'obadde ogamba mbu ate omubebezi tugende ne letibadi kweri aye letibadi ya leero ya mpira gumu ordinary kweri ku docket naye sobola okubeera ng'ogifuna njagala tusooke tubebbere n'akatambula kano okuva ekiro Saturday okatambula nga kanunga nkawadde obudde bwegenda ku kodi obeere ng'okafuna agenda ku 10 to 8 obeere ng'osiba kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa tubeere nga tutambula ku 6:217:6:34 ye kodi yaffe kojja okubeera ng'oyita ojja kunyiga 6:217:6:34 bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate nawe 2:5 okiziba kubeera ng'osiba ku 6:217:6:34 ye kodi eyo kw'oba oyita ojja kunyiga 6:217:6:34 agamba atya Beni yuke Beni yuka ng'ambye omubebezi kana akatambula nkali gumite giri emipiira esatu bwegenda ku kodi obeere ng'ogifuna agenda ku 10 to 8 obeere ng'osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe 2:5 okiziba kubeera ng'osiba tubeere nga tubebbera mpola ku 6:217:6:34 ye kodi kojja okubeera ng'oyita ojja kunyiga 6:217:6:34 tujjeyo kati ku 6:217:6:34 tubeere nga tubebbera katambula mipiira esatu gye ntadde ku doketi genda obeere ng'ogifuna genda ku 10 to 8 obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate nawe 2:5 okiziba kubeera ng'osiba ku 6:217:6:34 wetulina okubeera nga tuyita kano bakayita nkoba za mbogo zejja zokka mbunya twejje mbunya tuwomingire wiiki omanyi wiiki weba etandika tulya nnyo ssente ne wiiki ng'ekomekerezebwa era tulya nnyo ssente kyovola wanali wano ne bagamba nti alebaadi y'olwomukaaga keegaanye alebaadi ey'okubiri erina okulya era yalya nali wano ku lwomukaaga ne bagamba kasiteno alebaadi egaanye ey'okubiri erina okulya era nerya ssente kati gwe funa akatambula ku kentadde nkugambye ndudde oba maze akabanga nga akawa obudde kubanga Saturday okatambula kiro nga ninda akatambula kana akagenda okubeera nkagendayo olunaku olwaleero era bwe nkataddeyo ne kabeera nkatuwa ku magya oba nkagenda tuwa ku magya mu mbeera nga bw'etambula kubanga nalabye nga kaakati yessaawa y'okubeera nga twebbulula gwerumba ku kodi obeere ng'ofuna akatambula ako mipiira esatu genda ku 10 to 8 obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate nawe 2:5 okiziba kubeera ng'osiba ku 6:217 sita bisa tumunya hash wino kubera ngo yita ujya kunyiga sita 217 sita bisa tumunya hash katupe kombu baka buno Dennis je tuunzikene game ya Arsenal nenga zina gambye da guno ndewa ngo gwa wedi ii saji atani seno kube mijozi ejo kubera nga basa nyukira munga ba wangu dejikopo katuji
1: business yo terikula nga tojira nze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwo okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna ba customer jangu ku radio sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752-897-6 plus 2 5 2 0 0 9 2 0 oba plus 2 5 6 6 6 6 6 oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangola ngenafu aba Radio Sapiencia tojja kwejjusa.
2: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the rosary, participate in the celebration of Holy Mass, and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
3: Ebijjulo ebisufu biva ku nfumba ensukkulumu. Enfumba ensufu esinziira ku birungo ebituufu. Ebijjulo eby'omulembe obifuna na Cowboy Specialty. Amasavu g'ebimera amakenenula obulungi agasa mu by'ofumba ettekende ensufu. Buli kijjulo ky'ofumba ne Cowboy Specialty kijja n'obuwoomi obw'embala. Cowboy Specialty afunika mu bipimo bya grams 25, 5, 10 n'ebibiri. Cowboy Specialty akolebwa ba Bidco Uganda Limited ngasangibwa mu maduka wona.
4: Leno ngenaku z'omwezi 18 omwezi ogwokutaano nyaffe ekereziya atuwa omutuukirivu Papa Yohana omubereberye era omujulizi. Papa Yohana ono yazaalibwa mu mwaka gwa 47 mu Tuscany ekya Italy naye bazadde be tebamanyiddwa. Yaweerezanga ssaabadinkoni mu Roma era yalondebwa okuba Papa mu mwaka gwa 523 era yalondebwa mu biseera nga Kabaka Theodoric ye mukulembeze wa Ostrogothic kyokka ekirungi naye yali mu Katoliki. Papa Yohana Berebere yali Papa eyasooka okugenda mu Constantinople eno gye yayanirizibwa Emperor Justin omubereberye mu kitiibwa. Papa Yohana omubereberye yafanga ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 526 era ng'okusibwa n'okutulugunyizibwa Kabaka Theodoric bye byamuviirako okufa. Papa Yohana omubereberye yasiimibwa okuba omutuukirivu n'omujulizi. Omutuukirivu Papa Yohana omubereberye yawolereza ababonaabona olw'eddiini era gwe twekwatako okulwanyisa okusibwa. Papa Yohana omubereberye omutuukirivu otusabire.
5: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yaganye mumutere ko Radio Sapiencia
6: kenda mu myaka tonyese nyafama enkuluze y'amagezi okyali mu katimba k'ebyemizannyo extra

0: Oyes, wabari nyogwe na chajie kumideko, chienda mnyakto nye senya, Radio Sapiencia, akade kaduka, tsika zeda chika kumye zijude, kubera nga mkwere kereza, wali kusawapiri eze chiro. Era wenyini, programu mrongo, tiwe kendo kubera nge jira, eberenge kuongera yo, kusaidi yo. Tuchatambula na katimba, kebe mzanyi ekstra, oline pade seru mago mbebez, tuchabe bera mpala mpala, ne 22 bet, ngobe tambula. Gula o account osoro kubera ngu siwa ne 22 bet. Chiangunye kubera ngu gula o account kina msimu yo. Wogenda ku internet. Oja kuteka 22bet.ug website ya fe. Eja kubera ngu jao kusimu yo. Gende wali chigambo register chini game. Juza mbiye wakusaba ukuri amanyago. Nini namba yo. E namba ye simu. Kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba. Awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba. Then nyiga mu kigambo register. Oja kubera ngo wega takutentu bet. Ensonga zona ziberenga zitambula. Tunaweza abiri mwetando kizwa kubera ngo siba. Atina wasiba bera ngo siba. Nobuvunanyizibwa. Atanafuna mipira nkugambye tubebere na akatambula mipira esatu. Kenta deyo akagenda kupira nkatani kai akaongeza kona ku lwalero genda ku code yoberengo funa akatambula ako genda ku 22 bet yoberengo siba jiri emipire 3 gumwe 2 3 wadenga ne packages endala kweziri late bird kweri ordinary kweri ngezimu kwezo receipt ezikulembe demo akulwao kwegenda oberengo funa akatambula genda ku 22 bet yoberengo bebira bobo siba siba na bunanyizwa atana weza abiri mwetando kizwa kubera ngo siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya pekwa ino kupere angu ito ja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuwebele rao fuba nyokula wangu funa katambula kakempire esatu kwekua takempi sinagamba katambula kumbebezi oberanga inaka box kusula mwenye nusu ye yebitani teka mwenu siyo obosi bye bitano byebyo owolukumi nawo tambula yawo ku lukumi bitubera nga tambula mpola mpola kasobera ngo sibisa buvunanyizwa ngoweza abiri mwetano okuda guru tujja kubera nga tubebera ku sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash ujja kubera ngo ito ujja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu mwenye hash. Tuberenga tubebira na katambula ako. Kali kudoketi. Mkugambie ngojieko late bird yoko eri. Eri gumite. Ordinary kweri. Eri stede. Gendo puna katambula gina kutuentu beti. Tuberenga teka mwa kemfisi. Tuberenga tubebira mpala mpala. Mipira jirie satu. Eja katambula. Mipira jirie satu eja katambula. Wegendo jijeo gina kutuentu beti. Tuberenga siba. Bobo siwa siwa na bubunanyi siwa. Atana weza habili mweta ndoke ziwa kupera ngu siwa kustabi vili kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ujio kupera ngu ito. Ujia kunyiga sita. Bibili kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Watu watu itao. Tuberenga tutambula mpula mpula. Sita bibili kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Yekodi ya feyo. Kuboita kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Nga tu unzika Arsenal basamba timu ya Burnley. Omusambi aitwa Ben White. Yakufuna obuvune. Era kitebereze wanti. Ne World Cup. Wadengo mutendesi wa timu ya Gwangiri ya Bungereza. Aitwa Thomas Tuchel. Abadamu roza akonyo. Okubera nga musambi sa World Cup. Chia bikanga. Binzu Ghana. Okubera nga zanya World Cup omusambi aitwa Ben White then omusambi aitwa Ricardo Calafiori naye kichabusi wabusi okubera nga soro zanya game yona ko lwalero olwobuvune then no musambi aitwa Julian Timber mulwadde kosa Mikel Merino naye ino obuvune ku side ya team ya Arsenal nolecho bwevuno buli ku team ya Arsenal kakati yao ateta ya manye ngiri ya gendo kupira nga chikuwa tamu Yamanyi ngiri jagenda okupera nga chikwatamu okupera nga timu ekola bulungi. Ku side ya timu ya Burnley, omusambi aitibwa Connor Roberts. Omanyi ono guy abadde atutte kumpi omwaka mulamba. Connor Roberts abadde atutte omwaka mulamba nga tasamba mpira ku timu ya Burnley. Naye oluvannyuma lw'okupera nga atutte kumpi omwaka mulamba nga tazannya kapiira. Injare ye yawonye. Era ndowooza leero agenda kuba gudiikudde ajje abeere ng'ayambako ttiimu ye. Abadde atutte omwaka mulamba nga tasamba kapiira ku ttiimu ya Burnley olw'obuvune, naye yakomyewo agenda kubeera nga basambira. Era omutendesi yagenda okusalawo oba agenda mumuwa akapiira. By the way, namulabyeko ne ku under 21 we ya Burnley nga basamba. Mpira yasambira ddala akadde akawera. Obumu kubonera obukakasa nti yakomeddewo ddala ng'ateredde. Naye abadde amaze omwaka mulamba nga tasamba mpira ku ttiimu ya Burnley, alabika yakomyewo agenda kubeera nga basambira. Then omusambi ayitibwa Jordan Bayer mulwadde. Kusa omusambi ayitibwa Josh Klein naye mulwadde, alina mukuba obuvune ku saidi ya ttiimu ya Burnley. So bemu kw abalwadde abali ku saidi eyo, naye nze nga bwe nagambye nti ndi gumite omubebezi ali gumite guno Arsenal mu mbeera yonna tetujja gaba wini kubanga wini erimu akasente katono. N'ekyennyinza okugamba gwe nagenda osiba omupiira guno gusuubiremu ggoolu. Arsenal guno omupiira yina ogula eizingiramu ggoolu, era ndaba nnyo Burnley nga bamukuba ggoolu ezisukka essatu. Ekyo nkyogeredde wano bwe najja ekiro wali mukaga paka musanvu njja kibagamba era tinakibagambye. Ndaba nnyo leero Burnley nga bamukuba ggoolu eziwera essatu n'okudda waggulu. Abaasini mu byonna gy'asobola okukola byonna byayagala okukola abikole, naye tazannyira mu mukolo gw'abasajja. Tasobola kuzannyira mu mukolo gw'abasajja. Onye omwana yayimba byonna byayagala okukola bikole, naye tebasobola kuzannyira mu pate y'abasajja. Abasajja bali gumi tebakambwe. N'olwekyo gwe omusibi wa over ndaba nnyo ttiimu ya Burnley ng'omupiira guno bagikuba ggoolo eziwerako ssatu n'okudda waggulu ze ggoolo zenda bwe zigenda okubeera nga zijja. Nga tumaliriza, genda kukodi obeere ng'ofuna empiira, genda ku 22 bet obeere ng'osiba, bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa 5.25 okkiziba kubeera ng'osiba. Lumba ku kodi kati nkugambye akatambula saakataddeyo kuva kiro, naye waliwo ensonga lwaki ntaddeyo akatambula ako ka mpiira esatu. Genda ku kodi obeere ng'ofuna akatambula ako, genda ku 22 bet obeere ng'osiba, bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa 5.25 okiziba kubeera ng'osiba. Kajjeeyo kati ku 6217 634#. Ye kodi w'oba oyita ojja kunyiga 6217 634#. Bannaye tujjeeyo akatambula kugambye giri empiira esatu, wadde nga lisiti ezikulembeddemu ebbiri kuliko late bird ne ordinary. Genda ku kodi oberengo funa akatambula, genda ku 22 bet oberengo osiba, bw'oba osiba sibisa buvunaanyizibwa 5.25 okiziba kubeera ng'osiba ku 6217 634#. Tujjeyo kati ku 6217 634#. Tubebere bebera n'omubebezi ku 6217 634#. Ye wiiki esembayo bagiyita asigala talaama. Bwe tulya tuba tulidde, bwe kiganira ziyani gamba nti munywanyi kiganye. Kati njagala buli muntu ayagala okulya kukatambulako mbebezi gwe nga tukalyangako gendo gy'empiira egyo esatu, genda ku 22 bet obeere ng'oteekamu akempisi, oba osibasiba na buvunaanyizibwa 5.25 okiziba kubeera ng'osiba ku 6217 634#. W'oba oyitaawo ojja kunyiga 6217 634#. Agamba atya Luswata Ronald Erungujja webale kubeera ng'oliza Radio Sapiencia. Nakirija Mary agambye omubebezi ky'oyogera kye tugenda nakyo, ate tuli naawe ebbanga lyonna, ke tujjeeyo akatambula. Gwe genda ogjeeyo akatambula, egyo emipiira giri esatu negwe gijjeeyo onombuulira. Gwe gijjeeyo emipiira egyo esatu onombuulira. Kodi eri 6217 bisatu mwenye hash. Wobo itao. Teka mwake mfisi gina kutentu beti oberengo siwa. Bobo siwa siwa na buvunanyi siwa. Atana we sabiri mweta ntokizwa kuperango siwa. Sita viviri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Uja kunyiga sita viviri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Kali, tugenda kuwa takana wali echiro mkaga paka msambu ngeenda kujia. Era wenzira kumukaga paka musambu abaka tambula ngamutegedde sira weriri mumusirike bijja yakatambula osirike genda ku 22 beti osibe ku 2217 6 bisatu munya hash tanaweza abiri mweta ntokizwa kuberango siba atina wasiba berango siba no vunanyizwa yenze pade seruma gombe best kangwagali za kaunge za kalunchi wera.
1: Ako ke kabadaka timba kebye misanyo extra. Mutuko sosulide bye misanyo vyona. Aka timba kebye misanyo extra. Kakutu usibu ako 22 bet. 22 bet yerunga misibu ya chitongole. HR Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board. Okubeti nga kualifu kwa muze. Enata kilizibu wa. Edi abadi wansibu ya miaka abidi mweta ano. Tuwaiso se sawi indala. Time check. Esawa, suwe sebiri, esi etiro. Time check kutusibu wako. Beda msigansi mbiwo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako. Atengo sabulo kujayaka sente kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Niga stemu mkaga tanu star, mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app. Feche ndamu nyaka tunye senya fama.

Mbalamusiza nnyo abooluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza nga Kereziya, kitebe kya Kereziya Katolika mu Uganda, oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 Juni e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa. Twagala okubaako naffe bye tulambika ku bikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe. Kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga Abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukungaana lw'Abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, dioceses ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu, tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe. Tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno. Tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga Kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda. Tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi, batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbaagaliza emikisa gya Katonda

0: kuchia namya katonyi zenya fama hawa di sapiensia nkuzi ya magezi nsulo ya mziki ndabia mzanyo natela tuguse neto chie mzanyo eche ucho inakolo ya elo nakuzo mwezi wetuba tuzitunuli doa neno kalenda hazira gantine nakuzo mwezi kumina manana mwezi kwa kutano mwaka kumi bili abili mwakaga tutandise wiki edirira e wiki esemba ato mwezi nguno na gotu be uruko mumotwe wiki ja ya wiki esemba chentegeza mengo kusinzira ku government chitegeza tuandi bade tubuza wiki mu ate tuyingire mu kugenda na mgongo ayo lunaku baba julizi nayo kusinzira ku government ekibadde kyebola mu ekiri mu gwanga nobe nsongeyo mubereje mubera ebituwe bitu ebiri ze Ben Musanje ndi ne munange Benjamin amwetulio kulaba antino ebintu bitambulira ddala habu kwaku tochi ebye mzanyo kulamu na fe why swai wabad yes Benjamin buweza kubawiriza eba manyenti watu seda
1: ok boterevu kumpeo za chenda mwenye katonjeze nyafama radio sapiens ya buruza ya magazi ya suruye mziki nebye mzanyo vukozi tubatu yengideo pake sawa sija kubira nyache manyi wazina wile nya oja kuba ufunye vinji msonga zabye mzanyo okuvwensi yeva okutukira dala yekanga vinji kumeza wano gweturo kalira kubuza ako ze Bernard Muola
0: ok mumuli de Bernard Muola hey. Atere devu bia. Nore nsongeyo, tukeda kubira nga tuko na kunsonga ezibira ko. Klabu ya Chiefs tuwajitegide ya funyo mutendesi. Simula la Zabi Alonso. Na ye waliwe wibagamba, tukeda kubira nga tubitunulira. Ne klabu ya Sene, tukeda kubira nga kubediwa. Na ye nga tetuna batu kareyo, na li tukeda kubira nga tunulira. Mutendesi wa klabu ya Manchester City, inabia ayo getao. Mumpira gwase na guge na maso na yibagamba. Encha ye agenda okubeera nga akituulamu naye naye
1: etoyinza galo wa neighbor
0: encha lulwe kati ate waliwo neighbor okubeera nga asobola okujjuza ekidomola kye ate ne kikulemerera okujjuza
1: neighbor akuba kapa oyina musota mu nju
0: ngoyina musota yenga
1: kiboni mausi ekyo si kyangu
0: kiboni mausi ate ye kyagenda okukwata ate ya sinzide kutunulira gwa munne okugota kutunulira linganga naye ate yagenze na gamba ngechamazima klabu ya Chelsea yawangu.

0: Yes, kuchinamia katonye zenya hafa maweli usafiensi ya nkuluze ya magezi ya slow mziki nebya mzanyo tukomiawe chitundu cha fecho kubili anti tutandise eno yetochi yibi mzanyo dobozi ya Ben Musanje kwa sani Benjamin Muwola mfe turimu akadekano Muwola Muwola Muwola
1: Eriri Benadi
0: Benadi okay, Fabrizio Romano akakasiza nga ba senior players basatu mu club ya Real Madrid bebagenda okubeera nga babulira club eno ku nkomerero ya season bino okufuluma nga Jose Mourinho iye akafuulibwa omutendesi mu club eno ya Real Madrid akomyewo ekisanja kye ekyokubiri olwaleero Mourinho yakomyewo ku Santiago Bernabeu. Mourinho yakkiriza endagaano ya myaka ebiri wabula okusinziira ku Fabrizio Romano Mourinho wakutandikira mu dressing room agenda kubeera nga akiryalinga era abasambi basatu okuli Dan Carvajal, David Alaba ne Dani Ceballos bakwabulira club eno bunambiro Carvajal ye captain wa club eno ya Real Madrid era endagaano eggwaako sizoni eno eiye tewagenda kubeera nga bagiza bujja so ng'ate Alaba naye agenderera agenda kubwereere singa sizoni eno eggwaako. Ceballos tumujjukira aliko mu club ya Arsenal ye wakutundibwa yadde ng'endagaano yebuzaako omwaka gumu era clubs mu club ni ya Real Madrid bala bikanti no bagenda kubeera bayinza okubata ne bagenda mu club omuli Olympic Marseille, Real Betis ne Ajax be bayinza okutwala abavubuka bano wabula waliwo n'ebiyitingana nti no Kylian Mbappe yaddenga naye asobodde okubeera ng'ateba goals 85 mu myaka ebiri takoze kimala kulemesa Barcelona kwefunza Spain mu bbanga eryo era nga nekyo buvuddeko ngamba wiiki eyo gye buvuddeko club ya Barcelona yalangiriddwa ku buwangizi bwa La Liga ngamba liigi y'eggwanga erya Spain omulundi ogwokubiri ogw'omuddiriŋŋano ajjukira sizoni eyagwa Barcelona yakisitukira mu songa ate ne sizoni eno club ya Barcelona yasobodde okubeera ng'ekisitukiramu Real Madrid ekongo gya bukongozi ne mu Champions League byesi babikutuka abagizi bo bawagira ekyambapo okwabulira club eno ya Real Madrid bagamba takoze kimala kale no alabika nti no sente zaabwe ali azabwerere so ng'ate ekibiina ekitwala badde fawe mu ggwanga erya Bungereza ki Professional Game Match Officials PGMO kikkiriza nti no goolo ya Marcus Cunha omusambyeno wa club ya Manchester United gyeyateeba juzi ku Nottingham Forest ku weekend kunaku olwomukaaga yalimu omukono nti omupiira gwakoona ku mukono gw'omuzannyo namanyiddwa nga Brian Bomo bwati bwe yali akola tan okusobola okubeera nga kuba mu gol naye ne gukoona ku muzannyo awo ne gugenda wali eri wa Matthias Cunha naye ngaolwedde Brian Bomo ye yali amaze okubeera nga aguteeba Cunha yaguteeka mu katimba kati abaibaita Michael Salisbury ono defari bwe yagenda n'atunula katambi ka vibeka ku screen za via n'asalawo nti no goolo goolo enywedde eyi yagibala kati atwala badde fawe mu Bungereza Howard Webb asobodde okuvaayo n'ategeeza nti no batunuulidde bulungi nnyo ne balaba nti ddala adde fawe ono yakola ensobi ku Nottingham Forest eyo goolo yali erina okubeera nga esazibwamu naye agambye nti no yadde nga kyali bwe kityo wabula ref tamunenya yadde nga yasalawo nti no goolo yanywa kubanga engeri angu eba position Brian Bomo gye yakyukamu n'omupiira ogwo engeri gye gwamukoonamu omukono kale nno nga kyangu nnyo ref yenna okusalawo nti no goolo egabwe bati basobodde okubeera nga ava naye beetondedde Nottingham Forest basonyiwe nga baddefari kubanga ref yakola ensobi eyo so ng'ate Antonio Rudiger Juventus gwetunuulidde yandize endagaano ye mu club ya Real Madrid Juventus ebadde erindiridde okutwala Rudiger kubwerere nti endagaano ye naye eggwaako awayo mu ggwanga erya Spain ng'alaga nti no naye agave mu ggwanga erya Spain ng'alaga nti no Rudiger yandigenda maaso n'okubeera nga ze endagaano y'obujja alabika nti no omutendesi Jose Mourinho y'omu ku baasobodde okubeera ng'atunula ng'agamba nti no ono asigalawo asobole okubeera ng'agenda maaso n'okubeera ng'akuba ettiba. Richard Dortmund evudde mu by'okugula Jadon Sancho sporting director waayo Ole Book asobodde okubeera ng'avaayo n'ategeeza nti no amaaso kati bagatunuuliza omuvubuka wa Arsenal Ethan Nwaneri okusobola okubeera nga bamutwala bagambye Jadon Sancho alabika nti no yandikolola singa bamuzzaayo mu club eno ya Borussia Dortmund yaliyoko n'akola ebyamagero naye nga batunuulire club eno ya Arsenal naye Arsenal erabika nti no yenna n'agisemberera ku Ethan Nwaneri jamusaba omusimbi oguyinza omwetakuza omugongo Ndwaneri wetuokiri ya liku mnyazike wa jiteron wali mguangiri ya olimpik mguangiri ya mfaransa mklabu ya olimpik mase elanga alonye eguwa kusizonye na suloku veranga daye mungereza kati klabu ya Juventus kabade ya Borussia Dortmund elari katine ya gara kutuwa la Ndwaneri ele mtunuli dengo msika wa Julian Brandt egwe ya gara kuverange tuwala suloku verange msikisa ndagano ya Ndwaneri wali mklabu ya Arsenal juzi ya teka kwa umukono umako gugwagwa ebu wako mbili ya makumi ya sati eje miaka wizu gambe miaka mkago kufakati Chelsea eze mwa kwa gara golo kipewa AS Milan Mike Maignan iranga ono yazi ya inzo kuberanga fuko mzanya naso kila dalo kuberanga gula omutende so mujazabi Alonso tabadde na mulimu okuva we yagoba mu club ya Real Madrid mwezi gwa January okutuusa Chelsea yasobodde okuberanga mkansa nesobola okubeera ng'emuwa omulimu Alonso atandika emirimu jenge na kuzo mwezi rumu July w'omwaka guno lujja kuba lunaku lwa kusatu era nga agava mkilabwe ni ya Chelsea Galagantino msajono ayizo kutandikira ku goalkeeper no Maignan amuleto kuva mkilabwe ya AS Milan asobola okubeera nga amutuza okubanga Robert Sanchez alabika tino tebamuweka kasangeri gya kwata mu mupiira obuzibu obuliwo Maignan jebufunde kwa ya teko mkono kundagane mpya ya mkumi na mklabu ya AS Milan mpaka mwaka kwa mkumi bili ya makumi ya satu mguvu ila klabu ya Chelsea ya mula kato katuno kusabula kumirange mutwale ebintu nebigana kwa nsonga tino batunulira omusimbi klabu ya AS Milan ze yaliye mwetazamu klabu ya Chelsea negama neda ze sendi tetuinza zisa asanyiza kungolo kipoyo nesabula kumirange ya kivamu na hee Alonso wagenze yo ndoza bagambe musoke mugende mutunulire golo kipoyo Maignan mulete kati Chelsea ya didene basobola okubira nga batula ku meza ne club ya AS Milan ne basobola okubira nga bamuleta Benjamin chichi ekiri waneno munda mugwanga
1: amuyira manje agali munda mugwanga ya Uganda na dala agatambude olunako olwalero tugenda kubira wetu tutandikira wali eri apaka za masomero ndagwa nationals olunaku olwalero of course chadachi tutegedde ani agenze ku finali of course nakutegeza naye kugamba nti amasomero gano okugenda ku nationals gali nkaga mwana ne ugamba ati gagenda kubera kugato gawanduka mpola mpola kumpitendera ejenja ulo twatu sokera wali ere ku round of 32 ne tugenda ku round of 16 ne tugenda ku quarter finali ne tugenda ku semi finali kakati olunaku olwalero tugenze ku finali but of course nakutegeza nega mati kuli wola ba esomero lyo ngalitu se side za wali ku semi final manya ntirige nda wali eri mu kibuga Malongolo City Tanzania yeyo okusobola kula bati oli chikira Uganda mpaka za masomero aga East Africa so olunako olwalero bukedi ya comprehensive south jukira ti bukedi ya leta timu zibiri ya leta north ne south akati bukedi ya comprehensive south olunako olwalero esobodo kubera nga bweti wekuba banafi abacha dondo SS wali eri ku semi finali egoro ebadde emu ku bwerere mpira guno gusambiddwa side za wali kulira town college eranga abadde mwasajja mukula manjike danga Patrick Senkusu mudaike ebadde ya 55 asobodde okubera kwatyo akuba golo emazo kubera kwatyo eyawulawo egoye wakati wabadafi aba cha dondo ne bukedi ya comprehensive south aso bukedi ya comprehensive south bwetyo ne sobola okubera nga eiseo okugenda side za wali kulugoba abakuluzanya olusembayo komu abukedi ya comprehensive south yenu egenda kubera nga bwetyo esangayo amusi college alunako olwenja nayo emazo kubera kwacho eita oluvanya malo kuba banafe aba St Mary's boarding school egolo zibadde nnya ku bwererezo zibadde za penalty oluvanya malo mpira guno okugwera wali eri mudaike chenda nga guli not so bagenze mutegeke okumaliza nga guwedde nya kwe masoro tako olwenja wali tugenda kulaba bukedi afea ani yani wakati wabo bana jokira masomero gano gonna gava side zeyo bukedi pozi mu mawira mala gensobola kubera nga kwenti okutunuzamu obanga bwetyo okutegeza kaugezi kolo tako olwalero kusira ku mawira gatufuna okuva side za walimo AFCON 2022 mu musavu jukira nti empaka zine za AFCON Uganda Kenya Tanzania umako 2022 mu musavu amawanga gano kigaende kubera kwacho gategeka naye jukira nga tutuna agenda mu final tournament wabeerawo qualifiers ezenja ulo so bakutegezeza ko kusiza kutufuna bakutegezeza ko ne bagamba nti qualifiers obululu bugenda kubera ngo kyo kukwatibwa lunaku ruancha side za wali mu kibuga Cairo ekigwanga lya banafe aba Egypti okutwaliza wamu naye nga bategezeza ne bagamba nti abaaliko bamunyenye mu mawanga ag'enjawulo bagenda kubeerawo nnyo okubeerawo batyo bakondakitinga duo zino nga zigenda mu maaso era nga kubamu basobola okubeerawo batyo baba n'okolayo abadde musajja mukulu amakiriro kwa Max Allen Gradle ono twamulabako saidi za wali ku Cote d'Ivoire oba Ivory Coast yali asambanga winga mpozi n'omu Nigeria amanyikiddwako nga William Trust Ekongo ono yali kaputeni w'eggwanga eryo erya Nigeria mpozi ne wali ku Misiri batoddeyo musajja mukulu amakiriro nga Esamu El Hadare ono yali azanyanga goalkeeper mpozi ne wali ku DR Congo bajeyo musajja mukulu amakiriro nga Tuaso Mputu bano bagenda kubeera nga batyo babeerawo nnyo nga bakondakitinga duo zino nga zigenda mu maaso mpozi okwagala okutegeezaako bano kubamu be banokoddeyo olunaku olwaleero okukozi bwe tutunulako ku Trust Ekongo ono ye ekituufu kiri nti yali omu ku munyenye yali asabanga center back ku ggwanga ly'abanafu amanyikiddwa ng'aba Nigeria mu 2023 saidi za wali ku Cote d'Ivoire yasobola okubeera nga bwatyo akola ebyafaayo era yasobola okubeera nga bwatyo awangula ebikopo eby'enjawulo ne ttiimu eyo amanyikiddwa ya Nigeria mpozi ne Hilal Hadare ono ye naye wabyafaayo okutwaliza awamu yasobola okubeera nga bwatyo awinning AFCON ziringa satu okutwaliza awamu wakati wa 2-6 ne 2-10 nga ajiwanguira abanafu abamanyikiddwa nga ba Egypti ate jukira nti ono yakola ekyafaayo okubeera nga ye muzanyi asobodde okubeera nga bwatyo azannya mu FIFA World Cup 2018 nga yakyasinze obukulu ono ye yaguzannya nga ayina emyaka 45 so nakola ekyafaayo ekyo mpozi n'abalala bangi nga bwasobodde okubeera bwatyo mbakuyitamu mpola naye nga olunaku olw'enkya bagenda kubeera nga bakola nga bwe kisoboka odrose eza qualifiers zino zigende mu maso jukira nti olwedde atimu zino esatu okuli Uganda, Kenya, Tanzania zo zaita muda naye mu bigere bibinja ebirala ebigenda okubeera bwaito bisengekebwa babiri bwe bagenda okubeera nga bwe batyo bayitawo mpozi wekana sula mu bibinja omuli Uganda, Kenya ne Tanzania bagenda kujjako omwomu abanasobola okubeera bwe batyo bayitamu okugenda mu AFCON 2027 mpozi awo nga tuvuddewo njagala kubeera bwatyo okutegeeza nti olunaku olw'enkya Uganda Premier League agenda kubeera nga bwatyo akomawo egenda kubeera match day 29 olunaku olw'enkya naku z'omwezi nga 19 ogwokutaano 2026 tugenda kulaba banafe abanjikidwako nga aba Maroonizi bagenda kubeera nga bwe batyo bambalaga nali banafe aba Vipers mupiira muzibu nnyo cause Vipers singa wangula mpiira ogwolunaku olw'enkya ajja kuba nga bwatyo alangirwa singa KCCA naye anasula singa KCCA asula Vipers na wangula Vipers ajja kuba bwatyo alangirwa naye nga tugenda mpiira golo nga Vipers emefo kisooka obuliro nkaga mukamu so nga tepanafe amanyikidwako nga aba Maroonizi bali mu kifo kya 10 akukimeza obuliro buli 35 naye nga tebo tunuira ku kilabu sizino ku recent form zaabwe kutuira ku mpira gye baze basamba ezinja ulonga basinkana ba open sabenja ulomaru nizieno mpira etano gisembyo asobodde okubira nga bwatyo akola amalire ga mirundi esatu awine zo mpira kumugwa kagoka nakola yo ne bamukwayo mpira gumu eranga amaligi yasembayo okubeera nga bwati akola yali ayabagane banafi aba Gaddafi omupiira ogwagwa noti ndowooza mujjukira omupiira ogwasimbyeyo okubeera nga bwatyo asamba ono Maroonizi so nga te Vipers ono ye kinajjukirwa nti unbeaten mpiira etano gisembyeyo ono asobodde okubeera bwati awangula ebiri akoze amalibi ga mirundi esatu tebaramu kuba mupiira yadde era ng'ogwasembyeyo yasobodde okubeera nga bwati akola amalibi ga noti ne banafi aba Police FC mpozi bw'oba kutunulira bano mpiira etano gye basembye okubeera nga bwatyo beekwata head to head abanafi aba Maroonis tebana wangu lai mpira yadde n'ogumu okutwaliza omu bakakola amalibi ga mirundi ebiri so nga te Vipers esobodde okubeera nga ewangula empiira esatu mirambirira abanafi aba Vipers mpozi okwagala okubeera nga bwatyo nkutunuzaamu kwejo empiira gye basibye okubeera nga bwatyo basamba njagala kutegeeza gye mpiira etano gye basibye okubeera nga bwatyo basamba njagala kutegeeza nti tujjukira bulungi na 2025 mu April yao banafu aba Vipers bano bakuba banafu aba Maroonis yali emu ku bwereere so nga te mu January 2025 Vipers ono yakakana ku Maroonis namukuba egoro yali emu ku bwereere mpozi wali eri mu 2024 mu April yao tujjukira bulungi banafu bano bakola amaliri gali ga golozi emu kwemu mpozi ne wali ne mu December 2023 era stilu bakola amaliri ga golozi emukwe mu tunulira bana ababiri nti baluddewo okubeera nga bati basamba omupiira nga gulimu egolozi esatu okugenda mu maaso gubera mu golozi bbiri ku bwerere emwemu mpozi joja abalamu wano gwe basebye okusamba mu November gwabademu egolo bbiri emwera nga stilu banaffe aba Vipers baguwangu de Marlins bajja mupiira ogwolunaku olwali ovukose nkutegeeza nti basembe okubeera nga tebakola amaliri ne banaffe abagadafi so nga te Vipers ayingira mupiira guno nga kituufu amaliri gayitiridde kole situjjukira amaliri ge bakola nekitala banaffe ge bakola ne URA nga kwotese ne KCCA batiru Vipers eri unbeaten empiira amakumi abiri yesembye okubeera nga bwetye samba waliri mu Uganda Premier League mpozi n'okola amaliri singa Vipers awangula omupiira gw'olunaku olw'enkya nsonga ate KCCA n'akubibwa of course n'akubibwa URA of course Vipers ajja kuba champions w'omwaka guno 2026 but singa KCCA awangula omupiira gw'olunaku olw'enkya ate Maroons n'akuba Vipers akitegeeza nti banaffe abanyikiddwako nga ba KCCA bajja kuba ekintu bakyongedde paka ku match day 30 of course balinde balabe obutya Vipers bwanakola ku mpiira gusembayo obono tulabe omuwanguzi mpozi mufukisi yaza endala ezigenda okulaba ngu ezo zisambibwa njagala kutegeeza nti banaffe aba Police FC bagenda kwambalagana ne Gaddafi walinde kukira Lodi Arena twayitanga okukataka awo saidi zaabwe kamwokya naye ekisaawe kirimu obusubi kati saawa zino kiri kawerete so nga Tebulu FC egenda kwambalagana ne banaffe abakitala omupiira guno guli wali kufa technical turf enjeru so nga te UPDF yakwambalagana ne Calvary ebombo mu maka gaba UPDF so ngati banafa wali kuwa Manja Stadium ekamwenge mbala stegenda kuchaza Buhimba United States tulabi banafu ya banyikidu ya kunga Uganda Revenue Authority bachaza KCCA so ngati Express egenda kuwela mwato echaza banafu ya abarugaze na chivubo mpozi walieri ena kuzumwe zinga abidi omwezo guwe kutakwe mbili ya makumi ya mkaga ya rijegenda kulaba banafu ya National Enterprise Corporation nga bamba la gane banafu ya abavira karundi tulabe mechi ebina tambula side zayo
0: alright. Yes, umpira kandando kugenda okubira wa kirochuru na korida chika just 17 zoka ezulayo umpira guno gutandike kitegeza ngo gutandikira na fetu jja kuba tumaliriza eguli wakati wa club ya Arsenal ne Burnley oboli awe sio ne gutunulide na club ya Arsenal guwangula eba Burnley olwede yi ya salwako zimbe tumba na henga bitu wagalo kubira nga tumba tegeza antino klabi ya sene mazo kubira nga line up ya ye Fulma nasonga tene ya Burnley Fulma Maxways ya limu golo kurudo wa Burnley nasonga ate Lucas Perez wali mu number 3 ate Maxime Estive kwa zane exot wa Zembo ni yaliko mklabi ya Manchester United wabali mu center back ate Kyle Walker yaliko mklabi ya Manchester City yali mu number 2 asonga tena hizi uchuchu ugochuku ya sudo kubira nga alimu ka hold midfield kwa sack bane Florentino Luis abagadde okubira nga ba system yemu ne club ya Arsenal baukanyemu ko Anthony Gon Jadon Anthony akosane yani Bomeji Bell ne Liam Tochoa be basobodde okubira nga bagenda okuyamba ko wali lyo na anyuna goals yan Fleming yagenda okubira nga anonya goal so nga te kurudde wa Arsenal David Raya ate Christian Mosquera yali mu defense era muri William Saliba Gabriel Magalhaes na Ricardo Calafiori so nga te wakati waliwo Martin Odegaard Declan Rice ne Ebelech Ezi msajja yagala goal olaba atandisiza abantu bano Bukayo Saka kusana Lisandro Trossard bebali muziwink atenga Kai Havertz kwa sababu kubera nga atandisa ku substitute kuliko Kepa Arrizabalaga Pierre Nkapi Maurice Lewis-Skerry Martin Zubimendi Max Domwan Gabriel Jesus Gabriel Martinelli Victor Gyokeres ne Noni Madrek bebali ku katebe aka club ni ya Arsenal tukomawo timvao
2: business yote likula gato jiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwa okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna ba customer jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752-897-6 plus 256 2 noti noti 928 nya 2 noti oba plus 256 76 6 6 oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangola ngena fwa ba Radio Sapiencia tojja kwejjusa
3: hey, hey. Kulamu oliwa na otundo yona tekisoboka. Tekisoboka, na otisoboka.
4: Ati nora
3: Kuzuku sabuongo.
2: Obute bwebu no, ulirizomu kugumu business. Ante, buna bwebu tebu omukozi waku no. Omukozi waku na kutusibu wako. St. Cyprian High School Kyabakadde. Esomero lya Ferisangibwa Mukono. Musaza lya Ekereziya. Elye Rugazi.
5: Bobo gala u business. Katugeze olunaku olwaleero. Oze nukola. Ziwezi sawa 12. Oba sawa emu ugalirao. Leka kugalao ugazi. Ukwatebu kwasi musefo jemu sento ugende. Aa. Soko utunule masa. Ukwataku kwa plane kalamu. Uwandike biutunze. Umanye biweddewo nebisigaddewo. Obudde buba bugenze. Ngatusobola kubizaawo. Osulengo wandisa akapapula. Sina chindi ugende na kumu nsawo. Mchocho kukusoko kero kugula wo, ngevintu evi mutebili wo. Soko kere jyo visuvila, obirete, olio kugule wo. Bakasi soma bagende, okujango gude wo, ngabulichi wakufuzo chidina.
2: Ako kitaba daka tundu, omukosi wako na abadaku tusibu wako, St. Cyprian High School Kyabakadde, somero dunji elio mwana wo, omulenzi n'omuwala, kubanga lili kumusingi gwe Ekereziya Katulika. Basomesa amasomo gonna at Arts and Sciences. Tutumbula ebitone by'abaana. Nga tuyita mu music, dance and drama. Kosa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke. Nga ate bakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde. Tusomesa abaana ku O-level. Nga tugoberera new curriculum. Kosa n'aba A-level. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono. Musaza lya Ekereziya. Elye Rugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe. Noti musanvu noti nya. Musanvu nya satu. Emu biri munana. Oba noti musanvu mukaga. Mwenda nya satu. Emu biri munana. Tulina ne UNEB Center number.
6: Ebyedda bisasika nga mpawa dabidisa.
7: Olaba mwambala buzina. Tagenze kuziga yadde okwandaaza ng'omanya nti kyandibanga alina omukalo gwe bwe gumuyinudde. Mbeera eyo omutaka nzitonga buzitonze entandise okunyoola omusumaali. Kakati olwaleero ndeese ekigambo okuwera ennemba. Tanya okuyanga abantu bagamba nti omusajja awera ennemba n'omusango. Gezanga mukwano gwange oli munnabuddu bwe yabadde awera ennemba n'emisango gye. Naye okuwera ennemba kiyinza n'okutegeeza ekikolwa ky'enkoko empanga okutandiikiriza okukookolima. Nalyo tukiyita okuwera ennemba.
6: Ebyedda bisasika nga mpawa dabidisa.
8: Leero ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'okutaano, nnyaffe Ekereziya atuwa omutuukirivu Papa Yowanna omubereberye era omujulizi. Papa Yowanna ono yazaalibwa mu mwaka gwa 2007 mu Tasikani ekya Itale, naye bazadde be tebamanyiddwa. Yaweerezanga Saabadinkoni mu Roma era yalondebwa okuba Papa mu mwaka gwa 523 era yalondebwa mu biseera nga Kabaka Theodoric ye mukulembeze wa Ostrogothic kyokka ekirungi naye yali mu Katoliki. Papa Yowanna omubereberye yali Papa eyasooka okugenda mu Constantinople, eno gye yayanirizibwa Emperor Justin omubereberye mu kitiibwa. Papa Yowanna omubereberye yafa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 526 era ng'okusibwa n'okutulugunyizibwa Kabaka Theodoric bye byamuviirako okufa. Papa Yowanna omubereberye yasiimibwa okuba omutuukirivu n'omujulizi. Omutuukirivu Papa Yowanna omubereberye yawolereza ababonaabona olw'eddiini era gwe twekwatako okulwanyisa okusibwa. Papa Yowanna omubereberye omutuukirivu otusabire.
6: Sports Tochi ebyemizannyo ku Radio Sapiencia.
9: Kuchana myaka tonyeze nyafa ma Radio Sapiencia nkuruza ya magezi ensula y'omuziki n'ebyemizannyo. Program Tochi ebyemizannyo eddoboozi lya Ben Sanje ne Benjamin Bernard Mwola afe tutuddemu okusobola okubeera ng'ensonga tuzitambuliza balabala. Ambage Gamantino egenda kubeera ng'etandika okwogerezeganya ne club eno ya Arsenal okulaba nti nno bagiguliza ddala Fabio Vieira n'endowooza ono takyalina kifo mu club eno ya Arsenal. Bagiguliza aliku kubuyazike mklabu wene yamba gamu jaman na yaba da outstanding akubye mipira asatu mugu mune enda zaseno atebe na gozi musambu msizo nienu ndo zaseno techa ina che muitaza
1: chigia kuba chizibu kubira ngabwati ya kuma wako kilabu yaseno ato kusogulo kubira ngabwati ya vuganya mkaseka utimu yaseno eri oba tukuchongere ndi eri wamu bama zo kwekwa ata okutuwa liza wa mkati ate okuleto musambi yali asambi dewoko nga simu pia ntibamulese ba mwesize na hii because akomyeo oba jaba denda gano ya kozechi ya aloni ya wedeko chizo kuwe na chizibu penetratinga
9: leo labantino ni taina na waku waka staba aletaba na waba eberechi ezi katisacha ina madweke madweke na heta nina nyucha gata kuna yate kati Vyera tacha inate wakuba. Walaba wa sindika nwaneri kubuyazike kati ate Vyera. Nga nwaneri yali azize na utandiko kubira nga akudaza.
1: Madweka abata inachagatako singa saka abamulamu. Na yeri sede singa saka staffu na muko ufune. Oso ulo kulaba umulimo kwa madweke.
9: Anti, uula vila antino umuzanyita inachagatako.
1: Olikuwa uwe antino wa mtuza.
9: Kati okubera hongo kuziba chituri tungenda kuja jemuri mwengu mugendo kubera nga musingo kugira klabu yaseno mujirabe genda kule itia kumpira guno bubero tunuri de klabu ene yaseno ne Burnley emipira kumina muendeja Premier League jisembia yo aseno just eruzi nze mpira gumate gwa lumu mbili aviri mbili aviri December rubaji kubagole muku zero na yo kubakuoro bali tedanga muku laba buwanguzi kuklabu yaseno ibaji kubia mipira kuminena baku za mariri ya mipira ena bali era teteba anga mugoro ya demu mipira kumina kumu ya sambia kila bwene ya aseno mipira muenda manya gozi muenda zibaji kubia vanange kila bwene ya bani
1: ya bani ya
9: aseno mwenyengi sisinka na aseno mpira guno gulabu utia
1: na inga tejukila
9: kasina agenda mba wagizi
1: tejukila wade
9: wa uliriza
1: na wade amasisinka na ebisiri vya bisi ngola bidadala nti chitufu bani de alipuru ujiru njiko na yate mwakasera kano boba nga oli mure regression atofu kwa suwa mazo kubira ngaboti okonfamingi wa nti odayo chizo kubira chizo kubira ngaboti okuba aseno alimukuba echikopo mpira guna ku wairo nga almost gwe kuchasi nzo kubera bwe tokola chi gusalawo nnyo kwakitize nga guli gwe yabadde sapa ne West Ham so da ku wairo abawagizi ba Arsenal bali mukubera bwe bacho batunuza nkalirira kulaba nga bawangu mpira ku wairo bali nyinde balabe omupira guna ku wencho gwa Man United ne Bournemouth naye tebo tunulira nti statistically nti nebo tunulira ku kaleti form ya timu zizi ne bili olabira dala nga Arsenal wa guluko so nga tene bo tunulira ku byafayo era kitufu olabira dala ati Arsenal ali wa guluko watu nuhila kukarenti fomu asana mpira tano chisembia yo asokodo kuwela kwati ya wangulena akoza magiriga mnundi kutia mnundi kumwali anabitani asonga teba na fee apabani ya wabaku tunulira nti bakubidwe mpira ina recently wanubasembia kuwela kwati wakola amalili na yate we omuagizi wa aseno ya chute chikuwe inoza akoz kilabu sienu kilabu eno ya bandile ebade stabo ninyo ku timu zezimu ezee itenele mpulimi yali ya unadala wano mu 2026 mukona wano nti twalaba ko amaliriga yakola ne Liverpool galiga emwe mukwawe anekola ne banafe ne Tottenham Hotspur amaliriga galiga 2-2 home akukotese amaliriga bakola game emwe ne Chelsea ne Manchester United naye bamuja kakabolero gali maliriga golo zi 2-2 so nako olwalero oyinzo kutunulanga buli kimu kiri kusaidi ya Arsenal banire ne yachutisiza mu kitinga mbazi bwati onakola surprise
9: neche manyi aseno kukirabu ezo ezirelegated mana yezu kuba ezo ezirelegated nga zizeyo nga bamatu zikakasa nti zizeyo emipira kumi yesembe okubera nga esamba game zezo eza club zezo already ezisalidwa ezizeyo jena zesanze sabula nsabule so nga atene club zezo eziba zavude mchibinja cha wansi nezija muriji
1: mchampionishipo
9: ya wansi zizawe zisemba yonge nga zisamba aseno aseno iliani bite ni mipira na mwena so mkira kusinka na klabu hene ya Burnley
1: mpira kuna kwa hiyo mikera teta watagu wangu lovu kosi puwebe razi mikera teta chintu nchitabu tine nchile kira balala mingena donje zaka wala kawoko
9: aseno kwa wangu lo mpiro gulwa lero just tebele rindiru na kuruancha result. Yona siti wevele anga tefunye buwanguzi walu na kuruancha nge samba Bournemouth. Aseno bavele baji rangirira kubuwanguzi. Yes, katujeje muri ate tuulize munai. Mwemwe bintu mwira ba mutia. Hello.
4: Sapiensa.
9: Kuhuli. Kale mukuru.
4: Ngomu sadi wa Manchester United in Okenu.
9: Sebo.
4: Omu yekira wa sen 01 mata.
9: Yekira tuulire.
4: Ule dakika tatu ingira akawira.
9: Zichawira.
4: Tuwete tufudeyo tuliwa bani le United.
9: Nemi jozi mwa yamba deda.
4: Uvamu utonga mpagira bani.
9: Mkuu.
4: Naime nakuzo mweza aviri musatu. Yowe waliye chitende banange nga tuwa nilize chikopo cha fecho munana. Timu Vipers da Venom.
9: Okay, tuyanze ge. Mwagizu wa klub ya Manchester United ya gambia kuvamu buto. Arsenal is going to win 2-0. Amokero Donato from Chitende. Thank you for the program, Mr. Ben Musanja Bernard. Abwati wasodo kuberanga ategeza. Hello.
10: Why?
9: Yes.
10: Agamba chimu nwagi. Kuto gambo utia gombe.
9: Mweturi o gambo utia.
10: O gambo utia mkana.
9: Mwendi mnaye.
10: Yes,
9: you
10: just
9: have
10: a vehicle.
9: Huwa. What are you got there, what do you have?
10: Let us say.
9: Singa wa do you got there to one in Davi?
10: My leg is that wa do wa do.
9: To a younger yo. Wanji? Nakutege de da.
10: Kagati? Kagati za masaji yamu.
9: Bani?
10: Abaseno. Bagaliza
9: nange.
10: Kubabuto.
9: Enugu wa jijabwa.
10: Si nugu.
9: Chichi.
10: Omanyo mtu wabayo gila nyonga anze Nicholas. Kwa kituwa fila lichagwe.
9: Kachangechengu.
10: Sebo usuido utakala kutachi yangu leo madefa golo. Sambu kwa lupa madefa. Nenile yengu. Anajia mkubo liyengu mugambe. Yerinda ngepanga
9: Bwete wetandika neje wigwera gorinda yakomadi
10: owai neje akwe anaba mchibinja jange mulabule akina butu simanyi bakina anyamu tebasobola
9: aha
10: hata nakuwa genda kuja chama tibatukizeti brane chikopu jage na dangawe na kilise jali jali chibaipa ya kilise jage na daye kakitali bikiganda cup walayo walu wali mayembe. Mama fina nyambe. Katonda wakuru wa nyambe.
9: Ate usomuro gata mama fina ni katonda wakuru.
10: Ante tuine zikirita zunine ya masamize. Zikirita yunayi ezirina ye. Akizaya jina alema kina ambaya. Kina alia katoka kalimwe binye kwa njanja. Kina lazima. Obaya nyondo, obaya achi, ale kuli kadiba. Mkama ale kisha uze kuli kadiba.
9: Njitenge ila.
10: Yeye bana jina Kampala. Baibu ekabe. Yachiwa pa jigeno kumpe sanyo chakalisi. Nateke chakwe neche chikachengu. Okei chibuka nani kwa kila gila. Na imu kamange mneyanzo kumpa kakita.
9: Kari. Yes, abazanyiboba mazo kubera nga bayi ingire chisawe ya akade kano yetuo gerida mpira gugena kubera nga gukwa jatache gena kunyoka
11: bakuru mwe bakutuwelezo nukato mwaze mkato sikumua ando zase no mpilo kwekea guwa nga golo nyakwe nye mu gena kuwa nga
9: ok
11: nga ambaga lenye wana ino wane kutuwelezo
9: na febu yetu tia hello
12: nyambi
9: Ono
12: mama seba techite vyo mwagizu wa Manchester United.
9: Kata mkusibire yu.
12: Nenga nae mkubulire. Mpise kurugu wanyi.
9: Yo.
12: Neka tuwa madunya bankuida senu. Nebani oba tubaguze kukufana anezi wanyi yaba yambe kwa yaba kwa assist yangu.
9: Yekana amala.
12: Aja kumala kwa mkosebu kasistika kwa kola. Asoro kuwa liye ni bako kagwone, mbali ni alakupi za asenu. Mbali ni asenu saka ituare chukoku. Mba, uliriza. Kwa ndako msajyo iba nange, nga yeo kanyi gulala. Aroza vini lena soro bitu wala.
9: Biti ya.
12: Tasovola, kare kuna kuwa ya kochi maja chitu wala, na hivini tasora bieti kwa.
9: Tasovola.
12: Mkwa gala nyati vana.
9: Kare vana.
13: Wagizi wa mani yu maye kedasa nupaka kusawe sembayo
9: neo mfubwa ataba kutukile mungano esebo
14: mbili umu kamaliwele kufese na
9: amina
14: nkula msiza mzeno nze shap chigundu
9: haa banai shap
14: mzeno ya gendimu wagizi wa Manchester United ya kunyumira kuogera Arsenal genda guwa angula eranze sigenda kuyekera nabo banange naba kizze kijja kujja n'eke njagala okubuuza nzijukizamu Manchester United yasemba mulungi ki okwetaba mu mpaka za UEFA Champions League era ku olwo yamalira ku mutendera ki wali mwaka ki njagala okumanya chap kigundu
9: nandikuzeemu naye omukulu Gideon Peter Ssebulime yatuuse ddayo omukuba yeekera ba kilabu ya Arsenal omuzindalo gumumpeere ono ye yeekeja agoa ne walaba Arsenal ng'eteeba goolo lwasikala agamba ebyo si bituufu byoteebye
15: omayengo omupiira ogukyasinza okugibeerera omuzibu ogwaleero emipiira gyonna gyesamba
13: kukeera ku makya nga Arsenal akudisappointize obanga afulumiza results kuwezo zo badde tosuubira ojja tutunulako otya
15: nga we mbatunulako bulijjo
16: Eyo ye badde tooki y'ebyemizannyo ebyemizannyo sports tooki y'ebyemizannyo ku Radio Sapiencia
17: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the rosary, participate in the celebration of Holy Mass, and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
16: Twesuze sawe ndala time check esawas wesinya esiyitirwo time check ekutuusibwako beera musiga nsimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringi lukumi ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano nawali nyiga sitemu 65*6# olondeko investa oba okozesa MTN momo app Eno ye radio chenda munyaka tonyise nyafama.
18: Radio ya Kelezia.

0: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya, so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule, essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries Ensambya.
1: Focus Construction Company, ye company yekagasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuba plan z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasannyalaze, wayaringi, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga langi, painting, okukola enzijja, compound designing ne gardens. Ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulaakulana y'abantu, y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tuli na tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mukaga, 858-20-mukaga. Ate ku WhatsApp, tusange ku noti msambu noti emu, 858-20-mukaga. Oba noti msambu 5-2-3-0-mukaga emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
2: Chichenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruze ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
3: Wow, ensongo ziwulidde era zitegedde. Tukyagenda maaso programu ebyaffe byekereziya akkiriza kati ngende butereeve wa Father Philip Ngendo kubanga yamaze dda okutaba. Father, tukwaniriza nnyo ssebo.
4: Abooluganda abaagalwa, mbaniriza nnyo mu programu yaffe n'enganzi ebyafaayo byekereziya mwe tugenda nga tuwuliriza oba tubangulwa mu ebyo ebidda ku nnyaffe ekereziya era nebaza n'omuweereza waffe ono mukulu Ssebulime Gideon okutuweereza obulungi ssebo banyo we balire ddala. Yawulayo tulina bingi ebyokwogerako naye tujja genda tubiyisaamu mpolampola nga tunagenda tweyongereyo mu programu yaffe. Lwaleero ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa kutaano mwaka 2026 ennaku z'omwezi wa 18 omwezi gwokutaano tukuza olunaku lw'omutuukirivu Yohana omubereberye Papa era omujulizi kwe kugamba nti ye Papa yasooka okuyitibwa oba okutwala erinnya erya Yohana. Tumanyi bulungi nti ba Papa balina enkola eno ey'okulondayo erinnya lyayagala bamuyite oba yagenda kwetusinze okwogera omulamwa gwe nga tandika ogwa Papa nga bw'ogamba nti Papa wabeera kati ng'ono aliko nti yali Cardinal Robert Prevost kati n'atwala erinnya erya Leo the 14th kubanga wali olwedde Papa Leo owa 13 eyasemba kati watwala lino erya erya Leo linnya lyabakozesa bamu waliwo babamuwandiikira oba kiwanukunywa kyafulumya tekibakuga li Robert Prevost kubaako Papa Leo erinnya ettongole lyatwala Papa nga afunye obwa Papa nga ogamba nti afuna erinnya eppya nga olaba Mukama Yesu Kristu bwe yalonda Simone namuwa erinnya erya Petero. Petero lyali linnya lye naye Petero kitegeeza lwazi kitegeeza lwazi Petra kitegeeza lwazi kati wa Simone bwamala okwatula nti gwe Kristu mwana wa Katonda omulamu n'akakuva n'olwaleero kati oli lwazi kati oli Petero era ku jinja lino wendizimba ekezia yange ne Papa ne batwala ekintu ekyo nti Papa amala okufuna afuna erinnya eppya ery'omutuukirivu ng'asinza ku Papa omukadde gw'abaalonze gw'abagenda okutambuliza obutume bwe n'obuweereza bwe nga Papa. Wali mu kulanga Papa tusobola okuwulira protodikon Cardinal protodikon yalanga Papa ye Cardinal aba asinga obukulu mu luseru lwa bakadino olw'obudyankoni waliwo olw'aba dyankoni olw'aba father n'olw'aba episkopi kati mu lusolo lw'abadyankoni Cardinal aba asinga obukulu yalanga Papa era ebigambo ebina tubimanyi annuntio vobis gaudium magnum habemus papam nti announced you with great joy we have a pope funye Papa anagenaga the most eminent and most reverend lord na yuko elinyalidi eliyebubatize tugeze Robert then Cardinal of the Holy Roman Church who has taken the name Leo mwishito kuchibera kati mulai nyeyo bapapa abaze mwekeze nabaitibwa Yohana tubala abimba satu kubanga papa ya semba yoku itibwa elinya lino yali papa Yohana wabili mwaba satu elanga ye papa ya ita tabamiruka wekelezi ya jetu ita Second Vatican Council Ecumenical Council ya ita mwendanga gamwe bili papa oyo yafuno kwa papa anga hakuze na ye na ita oluchiko luno yate ya wanga alakuwa ya tiarumaliriza yafanga kasa chagena maso ate papa Paulo omukaga na jongeleza maso era na jimaliriza era ye kanso kwa jitambulirako ebiwandiko byayo nebyo na ebi guidinga kelezia katolika bisimbye kuluchiko lotamiruka oluatula mukaga mwebili nkaga mwesa mukaga mwena kaga mwetano era muluchiko olu wakati muluchiko lotamiruka mukaga mwena ate ubalangira abajulizi ba Uganda muluse lwabatuukirivu kwe kugamba chechali chabe ekisooka ekya kanso kanso nge gena maso ojio tamwa gena maso papa yakole chenja ulo kulangirira abaddugavu mu kiseera ekino ekyo tuta modern times abaddugavu abasooka ngalangira ajuliza ba Uganda biri mbabiri muluse lwabatuukirivu ate anaachimaliriza yenyine we yajja papa Paulo omukaga mukumulwenda kaga mwenda mu Uganda ngai papa yasooka tugambe okulinye nyonyi naye ate sikulinye nyonyi chokka ye papa yasooka okujja mu Afrika ate nga sikujja mu Afrika chokka ye papa mu lugendo lwo okujja mu Afrika yasalawo na gama tikangende mu Uganda isije yasookera mu za Afrika ya Uganda olwensonga nti yali amazo kuwa abajuzi ba Uganda obutuukirivu mukumulwenda kaga mwena manyi bintu bingi oboyogera ku byafa by'ekereziya bingi oyo mulama gubera guno ne waliwo ebintu ebijja ate nga nakyo ino kukyogerako munansonyiwa mbadde ku kyalinnya erya Yohana nga zirikozesebwa bapapa ab'enjawulo ne mbagamba lyakozesebwa emirundi abiri mu esatu olw'ensonga nti abatume ababiri abatume omutume gwe bayita omuganzi Yohana omutume yasembayo okufa bagamba aweza emyaka kikumi era ye omutume yekka atafa bujulizi yafa bukadde era yali omuganzi erinnya lye lyayagalwa nnyo mbiseera ebyedda nilitinkanya ogalwa manya agagalwa ennyo nga oga Maria Yosefu Yohana ago kati mu manya g'abatume Yohana lyerinnya lyasinga okuyitimuka ennyo si mirembe gyegyedda nene mukati olwensonga nti bangi bali kwesanga olwa Yohana Batista kubanga mulanzi eyasembayo mukama waffe Yesu Kristu alyokajje nti yalanga okujja kwa mukama waffe Yesu Kristu yanatulengeza uuyo akali aka Katonda yajjawo ebyensi nti bonna abayigirizwa be nalanika ate okumugoberera kati wabeera okubuzibwabuzibwa edda nga kino kya Baptist bakyogera era wano waliwo church in fact tugambe Cathedral ye Roma kezia ya papa eyitibwa Kelezia ey'omutume Yohana kwa sozi Laterano St. John in Lateran Basilica nti okubanga wezi watukivu wabili John the Baptist Yohana Batista atene John the Evangelist Yohana mwanisi w'evangeli era oyo mtume omuganzi kati bapapa batu walanga figa zino bili ebifana nyino bili ebiba tume bano uleso nganti bali ba amanyi kati nebali agala nyeri nyalino choka mchasa mwaka kwa lukumi bili nsavu mukaga Cardinal Pedro Juliao yafuka papa na ye waliwa ise miaka mingi nga elinya nyo teliko isebwa elia Yohana kati mkumulanga yalanga na akole ensobi na muita papa Yohana owabili muomu chokate nga papa yali asembye yokubera Yohana yali papa Yohana owo 19 kati kifucho gamanti yali papa Yohana owabili mubiwandiko nabawandika owabili muomu kati nechigenda mbiwandiko wadda kuna mwito wabili mwa wabili paka tuwafuna wabili mwa wabasatu nga elwezo nganti biwandiko biwandiko chempandise nchiwandise scripta mana nti verba volant nti echiwandike chisigalao ebigambo bivao jukida tewali ingagundi tewali mirembejo lukumi bini savu mukaga tewali wo TV ndi panaleta ba recording oba bo recorder no byonna byali nga ba dipenya ku biwandiko akusobye yakole bwanegena ne muchapa yasigalawo ogamba ndi wogenda mu St Paul basilica omuli ebifananyi bya papa bonna ye basilica ekume ebifananyi bya papa byonna biri waguru okuvira da kupetera okutukira dala ku kifananyi kya papa ona aliko bagena bakulaga ba papa ngawe bajja papa wa Yohana wabiri kaliwo kubanga te yaliwo katweza okwe nsobi yaliwo kyali nsobi ne kisigala mbiwandiko ne papa abaddako ne tuma wabiri mu abiri mu omu abiri mu babiri kati abiri mu basatu nenga mbutu mazima watu fubali badde kati yali badde wa papa wabiri mu ababiri fuli wabiri mu abasatu keka kukaka gundi akali mu kintu ekyo nenga atudde mabega twefananyirize ngabo ogamba ensinga teringa bweri kati nti ensobi kasi agenda nga muchapa okuyitereza kyabanga kizibu nnyo aito waliwo byapa kati nga tulukuba kati ne typing ne tulungira nedda yatulanga nebiwandiko bingi baita manuscripts ebiwandikibwa oba oli mu kuwandika nakola ensobi sigalamu kati bana abajjanga baka kensa okutegereza ebiwandiko bagenda bakitereza nga wama akino wakola ensobi ekifo ky'okuwandika xm onawandika x2 oba x1 okulaga nti owokumi n'omu nawandika bbiri azokubaako ye bwe kityo ensobi ezo zabeerangamu naye tuzimanyi kati kubanga so okulaba listi zaabwe bapapa nga bazze babeerawo awo nno eri erimu ku linnya eganze ennyo erya Yohana mwekezi ya katolika eitumiddwa papa ekyasinze okutumibwa papa nga tubala nti lyakatumibwa papa abirimba satu nga wemba nnyonnyodde.
3: Okay. Kati tweyanza fatha tweyanze erige banake biwanvu papa Yohana owabiri mwa owabiri yabuukibwa erinnya owulidde ebiwandiiko fatha tweyongereyo ku songa
4: ndala agamu kumawulira agamanyi naddala mu Uganda ge twafunye ngegwo okulondebwa kwa nuntio oba okusinikwa kwa nuntio omujja ngebaluwa oba okumulangirira ene Roma kwaliwo kusawa musanvu eze Roma nakoze omwezi nga 14 omwezi guno omwaka guno papa Leo bwe yalonda nuntio mupya nga ye His Excellency Most Reverend Thomas Gritza nga nzaalwa eya Poland. Tumanyi bulungi nti egwanga okubeera ne nuntio kiba kikulu kubanga yayambako naddala okwasaganya ensonga z'eggwanga eryo ate okuzikwasaganya n'ekitebe eky'e Vatican e Roma. Awo nno nuntio ogy'11 ayambako okulaba ba bishop okutegeeza oba okubanga ategeeza Roma ekitebe kikulu wano e Vatican kuba bishop enkola yaabwe obudde nga butuuse obw'okuwummula okubategeeza ate era n'okunoonyereza okulaba nga amasaza gafuna omupisikoopi omupya newabaawo essaza ery'okutugeze nga baakutondawo essaza eppya nuntio akibeeramu nnyo oba newabaawo essaza ery'okugatta ku ddala tugeze mugana amawanga agenze tegakyalina bulungi kuyitibwa vocations ogatta amasaza era yimu ku mirimu gya nuntio okulaba nga kikolebwa bulungi. Nuntio ono era ebiwandiiko bingi ebiba bivudde e Roma yabituusa ku bepiskoopi nabituusa ku bakristu oba neba bivudde mu mawanga naddala mu dioceses okubituusa ku kitebe ekikulu e Roma mulimu gwa nuntio. Newabaawo bishop afudde oba kardinali mu ggwanga oba abantu abakulu yagezaako yabikira Roma kugitegeeza mu butongole ate era ne Roma webeetuusa obubaka bwonna nga waliwo omusikopi afudde obukubagiza ebuyisa mu ofiisi eno eya nuntio. Ofiisi eno eya nuntio era ekolagana bulungi n'ekitebe ekya Italy nga wabaawo ebbaluwa gyabeetaaga nga eriko okusembebwa kwa Vatican tugeze kwa abayizi abagenda okusoma bannaddiini oba abagenda okuwagirwa ekitebe ekya Vatican bafuna ebbaluwa okuva nuntio omukono gwe ekakasa ekyo kye baba bagendako era gye batwala ku embassy eya Italy. Awo nno mbadde ngezaako kunyonyola nti kiba kirungi okubanga tuina nuntio sama wanga gonati gaina ambasada wa Vatican mawanga gawe au nduli banamukisa kubanga okuvira dala mwaka ogwa 1975 August twatandikiriza okufuna banuntio ngabasoka abatanu tebali banuntio bajude bali ba pronuntio abakola mu kifo kya nuntio kwe kugamba Amerio Poggi yasoka nga yasavinga emyaka ebiri paka nga musavu November 1999 Luigi Belotti anayali mu Italy yasavinga kuvanga musavu November 1999 paka nga 2 September 1995 nakudako Henry Lemaitre yatandikanga 19 December 1995 paka 16 November 1999 mugumu nakudako Carl Joseph Rauber yatandikanga 18 December paka paka nga 22 January 1999 savinga miaka 2 2 paka 1999 ateno Luis Diaz yatandika 1990 paka 1999 savinga miaka 9 mirambirira kati atawo twafuna dala nuntio mujuvunga yasoka tumujukira kati yafana wa kardinali era yabadde nuntio wa America wa Vatican mu America nga yakawumula kati akuze miaka kumpi haweze miaka chinana mirambiri la haumunde nga ini miaka chinana bade nusi wa manyi lea nusi wa manyi nyo mu Uganda tujukira atuchia alibato tualikalisi zo tumukusoma nevalango kuja kwe fenantu da kungudo nusi ya soka HT wecha nusi yo ubofu na nchokwa nusi yo ujude ukuchambala mguanga lia fili ya Uganda nga yali kudogo Archbishop Christopher Pierre nga yatani kenda kuzo mwezi nga 10 Mai umaka kwa lukumu enda chena muenda tuwali muklasi ya P5 na tuka ngabili mbili machi umaka kwa bili musamvu ilana ye ya tambu za kumpi miaka yali agenda miaka mnana mirambilira atentu zaka upo tiang nam ngabili musamvu August bili musamvu paka nga nya August bili kuminevili netuzako Michael Augustine Michael August Bloom tumujukira bulungi yasavinga kuvanga 2 February 2013 paka nga 9 July 2018 netuzaka ate mutera bidwa yakagenda Luigi Bianco munabenjukira kabo baba ya NHT we Church Bishop kasitaba kuwa obwa popununcio obujude bakuwa bakukosecrating ala bakuwa HT wa echa Archbishop ngatandika nga 9 February 2019 paka nga 2 Mai 2025 njuri abalam ate wadde kumpi waisa kati omaka mulamba nga tuina nuntio kubanga oli yamaliza nga 2 May 2025 katenga 14 May 2026 tuwafunye nuntio mujja Thomas Glitzer nga agenda wanumbi wandiko yatandisenga 14 May 2026 nuntio no Thomas nga nagambye abadde nuntio Madagascar Seychelles Republic of Mauritius ate nabyane apostolic delegate kumawanga Comoros ne Reunion kukugama nti abadde nuntio mawanga atano malambirira buzinga mbuli ku semayanji oyo owa Indian Ocean kwa abadde ngatambuza emine moje
3: Father ndoza tu soke tujewo waka buno tugenda kudda bakulu tutemutia
5: Lelo ngena kuzo mwezi 18 mwezi ogwokutano nyafe ekerezia atuwo mutukirivu Papa Yohana omubereberye era omujulizi Papa Yohana ono yazalibwa mu mwaka gwa 2007 mu Tuscany ekya Italy naye bazadde be tebamanyiddwa yaweerezanga Saabadinkoni mu Roma era yalondebwa okuba papa mu mwaka gwa 523 era yalondebwa mu biseera nga Kabaka Theodoric ye mukulembeze wa Ostrogothic choke kirungi naye yali mu Katoliki Papa Yohana omubereberye Beriye yali papa eyasoka okugenda mu Constantinople eno gye yayanirizibwa Emperor Justin omubereberye mu kitiibwa. Papa Yohana omubereberye yafanga ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 526 era ng'okusibwa n'okutulugunyizibwa Kabaka Theodoric bye byamuviirako okufa. Papa Yohana omubereberye yasiimibwa okuba omutuukirivu n'omujulizi. Omutuukirivu Papa Yohana omubereberye yawolereza ababonaabona olw'eddiini era gwe ebikwatako okulwanyisa okusibwa. Papa Yohana omubereberye omutuukirivu otusabire.
6: Business yoteri kula gatojira nze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwo okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna ba customer jangu ku Radio Sapiens ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752-897-6 plus 250-900-928-42 oba plus 250-6666-00 oba tutukirile kumukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangola ngenafu aba Radio Sapiencia toje kwejusa.
7: Owange, sembi jaya gwedalu.
8: Njali tayiza butalaluka. Emali ye yonna yesana wo munabambula wo muliro.
7: Bambi,
8: twamugambanga afune insurance ya Ghana. Bugs Insurance. Fefeka, abasobola okumalawo obusibo obwa bukutuseeko. Mugwangu ddala tulina ebika bya insuranga. Insurance y'abakozi, ey'ebidduka, tulina insurance ey'omuliro, ey'ebizibu ebikugwako obubingo badde tuwetegese. Insurance y'emigugu egisaabalisibwa ku mazzi. Insurance etangira obutyaba gw'obutira okugwa mu business. Tulina ne insurance ezingako byonna ebiyinza okugwako nga totegedde. Max Insurance tusange ku tabi lya fekkulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street. Tulina n'amatabi amalala okwetoolola Uganda yonna. Parks irungamizi w'ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda. Parks our insurance partner.
9: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza.
10: Olaba mwambala buziina tagenze kuziga yadde okwandaaza ng'omanya nti kyandibanga alina omukalo gwe lwe gumuyinudde. Mbeera eyo omutaka nzitizitonga buzitonze entandise okunyoola omusumaali. Kakati olwaleero ndeese ekigambo okuwera ennemba. Tanya okuyanga abantu bagamba nti omusajja awera ennemba n'omusango gezanga mukwano gwange oli munnabuddu yabadde awera ennemba n'emisango gye. Naye okuwera ennemba yakiyinza n'okutegeeza ekikolwa ky'enkoko empanga okutandiikiriza okukookolima najo tukiyita okuwera ennemba.
9: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza.
2: 94.4 FM Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
3: Tweyongere faatha mu mbeera eyo badde okyatuwa ebikwata ku babaka ba Papa.
4: Archbishop Ono yazaliwa na kuzaliwa mwezi wa 16 Oktoba mwaka gwa 1997 era e Poland eyo yasomera ate natuuka ku sosoloti nga mvubuka ddala kubanga yabufuna na kuzaliwa mwezi nga 25 Mei omwaka gwa 1995 Ono nga mazofuna obusosoloti nga ina miaka 12 kana 25 yatandika okuweereza mu ekereziya era nayongerayo n'emisomo gye era na bwatyo nawangula doctorate ye mu canon law kubanga waitawo akaseera katono nayingira obuweereza oba academy egunjula n'okutendeka abanafuuka banuntio wano e Roma era bwatyo mu biri ngumu nakuzo mwezi nga lumu July 2 yafuna doctorate yeyo mu canon law nga maze myaka 3 nga ali mukutendekebwa mu academy yeyo yaba diplomats atenga bwagenda ne ku university ya Gregorian okumaliza doctorate ye. Amaliza doctorate ye mu canon law nga lumu July 2 abakulu baata ne kumuweereza mu buweereza obwenjawulo mawanga agenjawulo naddala olw'obukugubwe ate n'obumanyi mu nnimi era bwatyo yatandika okuweereza atandamu wa Archbishop wabula okukola nga secretary mawanga agenjawulo n'agenda ku bitebe ekye Russia, India, Belgium, Mexico, Brazil ate ne mu UN okubanga eriiso lya Papa oba ya Vatican mu kitongole ekyo ky'ensi yonna ekya UN ng'abudde abakulu bamuweereza Isirayeri ate era n'abeera nga apostolic delegation e Yerusalemu mu Palestina awo bwe yava nalyo kalondebwa ate enakuzo omwezi nga 27 September 2022 okufuuka nuncio omujjuvu mawanga ogemmenye Madagascar ate nokwera posoke delegate Comoros nera union ate nga 9 February 2023 papa namwongerako egwange lya Seychelles ate nga 2 March 2023 namwongerako lya Mauritius awonno wakati wa 2022 ne 2023 mwaka tugambe miaka gino esatu mbuweleza abwe abade nuncio mawanga atanu bizinga byemmenye nga jakola emirimo ate paka joli abalamu papa yamuwadde obuweleza okujja okutuweleza mu Uganda nga 14 May omwezi guno nuncio ne chenjawulo kyalina nti era nga bwe nagambye mukugu mu nnimi kubanga ayogera ddala bulungi olulimi oluzaliranwa olwe olupolish ate nayogera bulungi oluitale era yasomera wano bonna banuncio erensoma ne batya mu academy ya wano babogera oluitale ate yagoya bulungi olufalansa olungereza oluspana oluspanish oluportuguese ate norulasha era yasonga achi yakoya kone rasha nga omuwandisi mununcio echa eye lasha tumwagaliza obuwezi obulungi olw'obumanyi ate n'olw'obusumba bwa zayoleka mawanga gyatambulidde atuyambe okwongera okutukwanaganya wakati wa Vatican ate n'eggwanga lyaffe erya Uganda tumanyi nuncio nga tuse mu ggwanga byasookerako lwekutwala kye bayita credentials ebbaluwa ezimugaba okuzitwalira president w'eggwanga eryo yajja okugenda ate n'okwe neba bishops okumwaniriza era nga twali tumanyi nti namugongetu okutuuka yaddenga yayongezeddwayo abadde asuubira mu kaseera ako okwongera okumanya ba bishops ab'e Uganda kwaba bakuŋŋaana nga tanakuza namugongo naye yatumanyi bajja kufuna akaseera okumusinkana ate bamutwale owa president okwanjula ebiwandiiko bye atatandika obuweereza bwe mu butongole mu ggwanga lyaffe erya Uganda twaita abatwabategeeza nti papa jafulumya ekiwandiiko oba kituyita encyclical ngenda kuzomwezi 15 omwezi guno naye tekyasoboka olwaleero Vatican evuddeyo nerangirira nti papa amaze okusayininga ekiwandiiko ekyo nga kigenda kufuluma ennaku z'omwezi nga 25 omwezi guno. Tumanyi bulungi nti encyclical kyekiwandiiko papa kyawandiikira eri ensi yonna ng'aba agitegeeza ensonga ebeeriwo mu budde obwo gy'aba ayagala ekwatibwemu oba ebirowoozo by'aba alina ne kereziya nga omukulembeze waffe kyabalowooza era bapapa bangi baze bafulumya encyclical naddala mu buweereza bwabwe teziba nnyingi mu myaka nga 10 oweza kufulumyayo nga nnya zokka naddala ku nsonga eziba zitawaanya ensi mu budde obwo. Mu budde buno tulina ensonga oba tuli mu budde bwetuyita the age of artificial intelligence awonno papa yayagadde ekiwandiiko kyekisooka encyclical okukwata ku nsonga eno era ekiwandiiko yakiyise Magnifica Humanitas ekitegeeza mu lulimi olwangu nti the magnificent humanity oba ekigenda okukwata ku protection of human dignity okulaba nga ekitiibwa ky'omuntu kikuumibwa mu kaseera kano nga ebya tekinologiya bigenda biyitimuka oba byamaanyi nnyo. Vatican yalangiridde nti ekiwandiiko kino kijja kufulumizibwa ku ssaawa 5:00 mu Synod Hall ennaku z'omwezi nga 25 May era papa leo ajja kuwa address nga ajja kugerako eri bannamawulire n'abanaabeerawo ng'afuluma ekiwandiiko kino ate formats oba n'ebyo na byonna ebikikwatako kumpi bimaliziddwa. Papa leo olwaleero tusogamba twali kivuddeyo mu butongole kakasa kubanga 15 bali baagala okujaguza emyaka 13.5 okuva papa leo okuna abasatu yafulumya ekiwandiiko leero munavarum ekyafulumya ku z'omwezi nga 15 May omwaka gwa 1891 nga kyakikwata ku ebyo enjigiriza y'ekereziya gyetuyita Catholic Social Teaching eyasooka okufumira mu biwandiiko nga kyali kisimbye ku bantu abaali banyigirizibwa naddala mu biseera nga waliwo okuyitimuka mu bya mbya makolero industrial revolution papa nafumye chikwandiko okunyola abantu era human dignity kyali anyonyola ekitibwa ky'abantu mu mbeera nga makolero gaiti mu senti eddembe n'ekitibwa ky'omuntu kino kumibwa awonno ne mukaseera kano waliwo ebintu bingi obaoliawo okutimuka kwa social media kwa artificial intelligence ebigenze bitatanya ekitibwa ky'abantu mu Uganda tubiraba naddala ku nkozesa y'emikutu n'enkozesa ya tekinologiya naye n'ebidda kuffe ng'abantu mu bya sayansi n'ebirala bintu bingi obaoliawo tuyinza okuba tetubimanyi ebigenda mu maaso naye bingi nnyo nga bw'obyebuulirirako bisasamaza naye ate nga bigenda mu maaso mu nsi tulimu abantu bagenda ba tugeze ekigambo ky'okuzaala oba eky'omuntu tumanyi kati bulungi nti abantu bajjamu amagi ne babateeka ne bafunira n'abaana nga byuma ne batekamu amagi ago akaana ne kakulira omu ne bakawa omuzadde tumanyi bulungi nti era ensi erina ekirowoozo eky'okugenda nga amagi ago kumpi ekiyita kuwaluza nga abantu mugenda kutuuka gye bujja eyo nga abaana bagula nga tugula obukoko ebyo nabiri mu pulaani era weebiri tosobola kuzibiriza maaso okutabyogerako papa kyava avaayo tumanyi bulungi nti kati ekigambo kye bayita privacy okuba nti omuntu ekitiibwa ky'omuntu alina ebintu byalina okwesigaliza ye ng'omuntu kubanga omuntu ali sacred katonda mutonda atonda mu kifaananyi kya katonda naye kati ensi eyagala buli kimu kibeere open tulaba buli wamu kati waliwo kamera ne mu bisenge ku streets kituufu kamera ziyamba era mmanyi papa ajja kwogera ku birungi ebya artificial intelligence ziyamba naddala mu byobulamu tumanyi nti kati waliwo okulongoosebwa okusoboka tugeze ng'oli mulago nga profesa omukugu w'ekirwadde kyo ali oba wano mu Italy oba mu America ne bakulongoosa nga bakozesa obukugu nga bakataddeko robot ng'eri mulago naye nga dokita oba profesa omukugu ataali mu America ebyonna tusogamba birungi mu kuyamba obulamu bw'abantu n'okuwonyezebwa naye nga bwe gambye nti buli kirungi kibaako ebikyamu mu kaseera kano ng'abantu buli omu atinka ne tekinologiya papa alaba nga mu revolution yeno naye alina okubaako ne kyayogera okulaba ng'ataasa obulamu bw'abantu obu nga bali mu bintu bino babikozesa n'okubikozesa obulungi kutwogera katusobola okuba n'ennyumba yo kibayita smart home nga yonna okikontrolinga ku ssimu yo enzigi okuziggala munyiga bunyizi
3: okay neti kagundi ka network akagiragira mu naye kansoke nzije wo kabunondoza nzide ziremo okunonya faga
11: tweso se sawindala time check esawa siweze tamwe zeichiro time check kutushu wako bena musiga simbiwo ne MTN momo sigo kutandi kiladala kusirinji siru kumi ofunama goba gabri dunaku atengo sabulo kujaya ka sentika chiseda chonawo ya gali day awatali kuandika wano na wali nyiga stemo mkaga turn star mkaga hash oru ndeko investor oboku zese MTN momo app eno ya radio chenda munyaka tunyise nyafama
12: radio ya kelezia.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkuruze ya magesi.
2: Enkuruze ya magesi father. Tweyongereyo.
3: Lo nezegala ngod oli mu office omuntu atuuse waka no mugulya wo oli mu office negula olujjo bageti nago nayingira ngatoliwo nzokuba mugenyi wo naganja ku kasawa 10 chokana nago wena kudai wa kasawa 10 nem nayingira no musanga nga mwalimu nda amatala ogatekako nogatekako nga goli tugeze amatala gagechiro tusobode kumawo nogatekako ngoli muli mu America nino kati yako mu Uganda amatala okilininga room olwo buma ne kilini yango tuliyo ebintu bya bingi obo lya ebintu obulamu obulungi na ye halisuma yinti ne mu bino abantu bagenze bongera okufojinga ebiwandiiko okugatta ebifaananyi okukola bu video okwogeza amaloboozi nga abantu bennyini abasobe boogera ne baga yango owulire Gideon yagambye bwati naye nga ddoboozi bayitadde mu video nolabanga Gideon yayogera naye nga si oyo si yabyogedde nga Gideon omulaba naye ng'ebigambo bya muntu mulala nafuula eddoboozi ya Gideon nowulira ddala nga Gideon yayogera oba ne bakulaga Gideon nga ali ku bichi ali mukuga naye nga si ye Gideon nga muntu mulala ebyo nabitatanya ekitiibwa ky'omuntu emikono okugikyanga tulaba bulungi nti buli kaseera kati social media bafulumye ebiwandiiko naye nga si bituufu naye nga okisoma mu bwotu labyaddala kivudde maka ga pulezidenti naye nga okakulaba nga bavudde bagamba fake document nti ekyo ekiwandiiko kimbadde mutwalanga ekituufu bya bulimbeera mu kiveeko kubanga muntu yakiyiza wali nga kwesa ebyuma bino bikali magezi n'akifulumya kale no kirungi nti papa yakirowoozezaako okufuluma ekiwandiiko kino era kirigenda okushepinga oba okutulaga obuweereza bwe nga bwayagala bubeere mu kisanja kino kyagenda okukulemberamu nga papa si yasoose okufuluma ebiwandiiko bino ebyogumya ensi bapapa bangi nga bwenjogedde nti lwakuza emyaka 15 nga papa leo 13 afulumiza lero muno vaaru muyalwanirira abakozi mu kaseera nga ebyamakolero bikyase mu kyasa ekyo 19 ate era tujjukira Lumen Fide yafulumizibwa papa Francis ng'ennaku z'omwezi 5 July Vatican era nayo nga ennyonnyola ebyo bye yali agenda okutandikirako yadde nga bambagamba kyali kiwandiiko kya Benedict kyasemberako naye tuba tukiwa papa oyo aba aliko abakifulumiza tujjukira ekiwandiiko ekyanyeenya ensi mu 1998 ekya Humane Vitae papa wali ayogerera obubi enkozesa eya kizaalaggumba oba n'okukozesa kye tuyita contraceptives eziyinza okutattanya ekitiibwa eky'omuntu ensi n'emwogera bubi nnyo era n'ekirwanyisa nagye ebigenze biggwera tulabye ebigenze bivaamu mu nkozesa eyo obutagoberera nekezi yakyeyigiriza ne bapapa bala bangi abazze bawandiika ebiwandiiko ebyenjawulo kituyita encyclical Pascendi Dominici Gregis yali 1997 papa Pio w'10 yawandiikiranga condemninga modernism era n'akowola abakristu bonna okubeera obulindaala nti yadde nga twefuula mpuli ennaku zino balanga ebika by'abantu nti katufe tuliwe ti ebyedda byadiba omuntu olina okutambulira ku mulembe naye tulina okuteekayo okugulu kwaffe nga eriiso litunudde waggulu kubanga bino byonna biyita buyisi naye progress erina okugenda mpolampola sigwa mu mulembe nga tulina okutukamu ate nabino okumanya nti byaliwo abalatini balina enjogera egamba nti nihil novi sub sole tewali kipya wansi w'enjuba nti byonna byetulabanga ebipya byabeerawo dda ebikanga ebipya mu maaso gaffe oba biyinza okujja mu ngeri empya naye mu sitole y'omuntu human history tewali kipya nihil novi sub sole okubeera obulindaala ku modernism tusabe nti nga kigenda okufuluma tukirindirire nakuza omwezi nga 25 ate tukisome kituyamba okumanya papa gendo kubanja gizaye nechagendo kulwanako buli papa abakona chajukirwako kino chagendo kujukirwako papa leo kusinga ngabola bako yasikira elinya lya leo 13 kati wa 14 rerum novarum doyogera ku papa leo 13 unapogera ku rerum novarum chiwandike sikirikeyo ya fumia kati miaka 15 emabega nene genda kubera revolution ya manye teknolojia ngelwani lechitibwa icho muntu magnifica humanitatis oba humanitas.
2: We wawo tuwe yanza fatha tuwe yanzege lwakadde tetugenda kuyimirira wo tetuja kumira kudusu wabula ensonga ya kardinali ya fuddeyo erietia era yabadde etya kubanga fe nungo Uganda tetwaji goberedde nnyo naye fatha gosobola okujituwako
3: mawulire ya malira gakoze byafayo na gambi tuina ebintu binjo lwalero na ye obatusemena gano kubanga papa twamulavye ku wicheno nga azika msajjawe nkwantangapo Cardinal Emil Paul Chering ngono Cardinal yabadde one of the most respected diplomats ngafa tuogera kuba Pope Nuncio waliwa abantu akwedekerezia na dambu weleza obo yafudda chali muto kuba yafira ku miaka 79 iranga abadde mpajiruwaga mu nkolagana ya Vatican na mawanga agenja ulo ngero bweza bonna bonna abo maze mwecho kuweleza ekitebe chukuru mawanga agenja ulo wano abadde yakolako mu Uganda ne Mongolia kadnono ate obuweleza bwe ne na ne mawanga amalala kumpi kontenzona mukaga azibadde mu papo ono nga akola omulimo guno ogw'okuweleza badde bamuwa ekitiibwa kyogamba nga bridge builder peacemaker nti nga lutindo lunene nnyo wakati wa mawanga ate ne Vatican era nga peacemaker okulaba nga ayitawo eddembe mawanga agenja ulo ne Vatican ate n'okubeera omusumba omulungi oyo alwaniridde emirembe okutuusa okufa kadi nono awe mbagambi yasabye nakusoma omwezi nga 3 omwezi gwali gwa 2 omwaka gwali 1997 ate naafa nakusoma omwezi nga 12 omwezi gwa 5 2026 yali bano batuweta ba Swiss Guards wenzo nga antina yava mwange ilio ya Switzerland nga ya bakolako banga ilisembie yo nga yava linking ne yava kuwasaganya ne chitebe chukulu au abasirikale ba papa yafuka Archbishop mwaka kwa kumenda china mukaga ila naraniko uweza wenga apostolic nuncio mawanga agenja ulo yali nuncio wanaitale wenyini nyini arene San Marino ate weyawumulira emirimu egyo gy'okubeera nuncio mwaka gwa 2024 juli abalamu abadde yasula wali mu maka ga papa Francis weyasulanga mu Twitter hotel ya eyo mutuukirivu Marta era ne wabadde abeera weyafiiridde nga Archbishop ono era yafuuka Cardinal yali tugambe nti yali Archbishop of Voli uva mu mwaka wa 1996 okutuuka 2023 ogamba nti yali Archbishop kugamba nti baiba mwado gwa nuncio na omuwa wa Archbishop nga nabanyonyodde mu kusooka wali Papa Francis yennyini ate naamuwa obwa Cardinal nakuza mwezi nga 3 September 2023 awonayo kafuuka Cardinal ate era yaliwo nga ogamba nti mukulonda ne conclave ene esembedde ddala mu 2025 yaliwo nnyo mu kulaba nga bebamukubalonda papa kati aliko papa leo ow'okumi n'abana Emil Paul Chering ono yabadde musajja wa maanyi naye nga kivira ddala era ne mumaka gyazaalibwa kubanga bwe yazaalibwa nga ye mwana omberebelye ku baana munaana mu famire ey'abalimi mu nsozi n'akula nga musajja mugumu mu kukola emirimu ate ne mukuliza bakaddebe era wasumukamu ng'akulidde ddala n'agenda ku College of Brig mwaka gwa 1996 mugumu paka 1998 ya bagamba ya struggling nnyo nechiro uzo kufuna obufadha nga oganda alambe mperezengo mfumbo banga father mm-hmm. na ye uwe agenda mkuweleza mumaje ya weleza ubulunji yu echilo uzicha jijanyi nyitila na achakasandia na kuweza anga father mm-hmm. na nakukusoma filosofia ne teolojia mseminare ya Sion ate na maliliza na agena mu University of Freiburg mm-hmm. yujiafunila licenciate wa masters mu Catholic theology mwaka wa kumuluenda nsambu muena it's sharing ono nga wazo kuwebo pa father kuna rumu epo 1974 mu diocese of Sion yete kika utandika okusoma okufuka nuncio nga wemba gambi enti waliwe sumero wano balita pontifical ecclesiastical academy eri tendika obano kuvangula awete kateko kuro buweleza buno wa popu nuncio ila bonaba nafuna wa popu nuncio jibaitida musomerio baba li musomerio mkolejieyo ateje wa mkademeyo jibatanikila ne misomo jabweja ya doctorate mu kanunulo abasinga era na ye ya wangula degree ya mkanunulo ku Gregorian Pontifical University eranga thithisie yalinyo mukulaba nga anyikiza kigambe ekyo echa council ekimeneko council kuvira dala ku council ye Trent nga nya May 1996 papa Yohana Paulo wa John Paul owo kubiri awe ngambe ya mfula archbishop atera yenyine nyini na alakida msajja we Cardinal Angelo Sodano na mukonsecrating nga bilu musanvu June bwatu batandikira obuweleza bwe mpola ngalumu epo 1978 obuweleza bwe Bangladesh nga nagambia itia kwe Uganda Bangladesh ate na kulanewa na Roma ku Secretariat of State ate kuva mu 1995 paka 1996 na yamba kwa Yohana Paulo II ku ngendo zezi atambulanga ogenda mawanga amalala ngatambula naye nga musajja we enkwata ngabo mu 1996 ya webo wa Pope Nuncio e Burundi kwanga ituliranye wano ate mu nga 8 July 12 Yohana Paulo namulonda okubeera delegate we mu Antilles ate ne Nuncio we Trinidad and Tobago Dominica, Jamaica, Grenada, Guyana, Santa Lucia, Saint Vincent and Grenadines ene Bahama amawanga musanvu nga gona akolako omuntu omu ate mu 2 gumu Yohana Paulo owo kubiri namuwa okubeera Nuncio owe Barbados, Antigua and Barbuda amawanga ana era akolako omuntu omu okulaga nga badde baziba mwesiga nga abimu 2 May 2004 na alondebwa okubeera Nuncio owe Korea ate oluvanyuma ne bamwongera ko n'erya Mongolia egwanga eryo nga bi mukaga January 2008 Pope Benedict namuwa okubeera Nuncio we Sweden, Denmark, Finland, Iceland ne Norway tubadde bamuwa okubeera Nuncio badde muwa mwanga 5 ku mukaga kyebola abantu obuweza bwe mu mulimu guno ogwa Pope Nuncio oba diplomatic services gwadde gulina okuwebwa ekitiibwa mu ngeri y'enjawulo nga 5 January 2012 yalondebwa okubeera Nuncio wa Argentina ate mukiro ekyo kyennyini obalondera Papa Francis obamulondera okubeera Papa Francis yaita sharing mukiro ekyo nga bamaze mulonda bagamba yamuyita sharing ono okutegeeza Argentine Catholic hierarchy okutegeeza Argentina nti bayinza obutabeerawo ku mukolo nga bamwambaza ebyaba papa na yesente ze bali badde baspendinga okujja Roma baziyambemu abanaku era sharing nategeeza aba Argentina papa kirowoozo kye era banyina bashigoberera sene bazikunganya okuyambamu abanaku mu 2016 Papa Francis yasindika sharing Venezuela okutandika dialogue mpuliziganya wakati wa Vatican ate ne president Nicolas Maduro yaliko nga president wa Venezuela mbudogo ate mu October 2016 papa yasinkana Maduro ono musinkano lwali private naye lwavaamu okukiriza okusinkana ba opposition leaders abali batadde eninga ku president ono atenga 12 September 2017 Papa Francis yalonda sharing nyogera ku kadinone yafudde namulonda okubeera Pope Nuncio wa Italy atene San Marino ye Nuncio yasooka wa Italy nga simu Italy okubeera mu kifo kino okulaga amaanyi n'obuvunaanyizibwa omusajja ono bwe yalina era n'ateekebwa mu n'obuvunaanyizibwa obw'okugatta diocesis kubanga yalina diocesis nyingi namuyamba n'obuvunaanyizibwa okugenda nga entono ezo azigatta kubanga olw'ensonga nti bafaadha bali bakendedde ate n'episkoopi kati nabatandika okubaita emerging diocesis tugeze Kasana Luweero na bajigatta ne Kampala bwe bityo kati ffe tuli nnyo mu kyogenda nga tuzongereza okutulamu kubanga obuweereza bungi naye eno bagenda bazigatta kubanga bafaadha bagenda bakendeera Papa Francis yakkiriza resignation ye as nuncio to Italy ne San Marino nga 11 March 2024 nga tumanyi nti kasajiwere emyaka 75 ebiseera ebisinga nuncio yali badde avaako kuva ku 7 ne ku 75 bakunusio ku bakoma mu 2024 yagikkiriza dde nga yali amaze nga n'emyaka giyiseemu yayisaamuko naye bw'atyo nakkiriza okuwummula kwe ate paka omukama yamuyise ennaku z'omwezi ya 12 May 2026 mu maka gali agadde omu Sancte Marte ge nayogeddeko Papa Francis gyeyabeeranga Papa Leo ennaku z'omwezi nga 15 yakulembeddwa omukolo guno era sheringi ono yaliwo nga 6 May mu kulayiza ba Swiss Guards abapya naye ekirwadde ne kigenda nga kyeyongera ate ne kimutwala mu kiro ekyakeesa olwa 12 May wadde ova Papa Francis bwe yafuna wa papa teyakulemberako misa ya kadinali nga afudde yabeerangawo naye yasabanga kadino prefect akuyaba cardinals akulembere misa eyo ate yenatwala omukolo ogusembayo wano tulabire sale zesemba zitugamba ez'okusiibula omugenzi epapa zeyatwalanga ate cardinal prefect akuyaba cardino nga yatwala emisa naye kati papa yazizaawo enkola eyo eyali yasembera ku mulembe gwa Papa Benedict yenyininyini nakulembera emisa ate ne sala ezisemba nazitwala ate nagenda kuziika mugenzi twagala kwebaza Katonda olw'obuweereza bwa kadinono bwe yakolera ekereziya n'awaayo obulamu bwonna okugiweereza aye tusaba omukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe
2: kituufu aweereza ekereziya kyamazima aweereza amawanga ago gonna Archbishop Kasujja yambuulirako obuzito obuli mu buweereza obwo ne mmanya abakulu bano baweereza balina omulimu ogw'amaanyi atugyewo obubaka buno faatha tukomeewo tweyongereyo
0: Leero ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'okutaano nyaffe ekereziya atuwa omutuukirivu Papa Yohana omubereberye era omujulizi Papa Yohana ono yazaalibwa mu mwaka gwa 47 mu Tuscany ekya Italy naye bazadde be tebamanyiddwa yaweerezanga ssaabadinkoni mu Roma era yalondebwa okuba Papa mu mwaka gwa 523 era yalondebwa mu biseera nga Kabaka Theodoric ye mukulembeze wa Ostrogothic kyokka ekirungi naye yali mu Katoliki Papa Yohana omubereberye yali papa eyasooka okugenda mu Constantinople eno gye yayanirizibwa Emperor Justine omubereberye mu kitiibwa Papa Yohana omubereberye yafanga ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 526 era ng'okusibwa n'okutulugunyizibwa Kabaka Theodoric bye byamuviirako okufa Papa Yohana omubereberye yasiimibwa okuba omutuukirivu n'omujulizi omutuukirivu Papa Yohana omubereberye yawolereza ababonaabona olw'eddiini era twekwatako okulwanyisa okusibwa Papa Yohana omubereberye omutuukirivu otusabire
4: Business yo terikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwa okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange

Mbalamusiza nnyo abooluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza nga Kereziya, kitebe kya Kereziya Katolika mu Uganda, oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 Juni e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa, twagala okubaako naffe bye tulambika ku bikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe. Kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga Abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'Abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, diocesis ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu, tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno, tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi, musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira, tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga Kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda. Tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi, batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbagaliza emikisa gya Katonda mwenna.

Oyesuwabali nyogwe na jokumideko chenda mnyakutunye zenya Radio Sapientia. Ziri kumi na mkaga zaka itakusawa mkaga ogwechiro echeona kuruwa lero. Ngabuli jo kabila katimba kabia mizanyo yenze padi seruma gombebez okubira nga kutambuza. Tugenda kubira nga tambla fena paka wali kusawa zigenda kubira musambo ogwechiro. Awe njini wenjo kubira nga mkwere kereza. Atoro program damwe subi nena nsera Edward Luba Lukovu aija kubera ngeja eberenge kuongera yo akatimba akebye mizanyo tambala ne 22 bet gulawo account osobola kubera ngo 22 bet atera oberengo wangula kasimbi kyangu nyo kubera ngo gulawo account gera musimu yo wogenda ku internet oja kuteka 22bet.ugi website ya fe ya kupera ngeja ukusimu yo. Gende wali chigambo register chinyi game. Juza mbiye wakusaba ukuli amanyago. Nini namba yo. E namba yesim. Kati wali awagenda promo code. Oja kupera ngotekao akatimba. Awagenda promo code. Oja kupera ngotekao akatimba. Then nyiga mchigambo register. Oja kubera nga wegata ku 22 bet ensonga zona ziveringa zitambulanga bozibala tanaweza abiri mwetantu okiziba kubera ngo siba kyukana wasiba bera ngo siba nobuvunanyizibwa asiba bera ngo siba nobuvunanyizibwa ku side eyo okubera nga buli kimu kitambulanga bochibala. By the way 22 bet echenja ulo cheina kwe kubera nga options zona ziagala okubira ngo teka kaka sente zijja era nozisamu akasimbi waliwo leero ne wuli ansirikiridde waliwo omwana eyagambye Kayavats agenda kubira nga ateeba mu gemu ya seno era nkyanoonya wano message Kayavats waliwo omwana Roo mwana nsirikide message na ngaba. Ombebezi, Kayavats gwenumbye ku 22 bet. Ata amasena atebe ira. Kakati, ngenda kubira nga njikebera message yeyo. Echambuze, neye, ngenda kubira nga njikebera. Tuberenga tambula, mpura, mpura. Tulabe, ebintu nga bigenda kubira nga bitambula. Eri goena, yekumide ku Radio Sapientia. Atera na uli zombe besi nga tambula mpula mpula mwombera yona ngabo yi tambula. Hey, omwana ya igide Kayavats na agamba oya ya kuteba. Kayavats na muli yako sente nga asene samba baya liva kuseni. Mchampions League. Nenda banga ya kutegula. Mwombera yona. Ida nafuna akanya na ategula. Kati nogwa lero omwana ne yani message ngi ekyambuze nengira babulira kale tusoke tutambule mpola mpola obebereno bebez kyomanya 22 bet buli kimu kiberako abasiba batebi abasiba live in play buli kimu ja kubera ngo kisanga ku 22 bet atera oberengo wangulia wakasente bobo siba siba na buvunanyizwa atanaweza abiri mwetantu okiziba kubera ngo siba kusaidia yeyo. Tuberenga tube bera mpura mpura.

ira ngaba kuba Drakehead United egoal zibadde biri ku em Waterford eguwangudde oli mugwangira Spain mu liga HBJ chokubiri team ya Leganes ekoza amaliya aga 2-0 ne Oeska gwedde 0-0 ne gubera gu tambudde bwe gutyo mu gwange lya Bungereza mu Premier League Arsenal wakati mu kwewalula nga bwe twadde tuwogera nti okwewalula ko kuyina okubeerawo ekubye ttiimu ya Burnley egole baddemu ku bwereere by the way Magarez yalabikira nnyo mu kifaananyi kya Arsenal okubeera nga teteebwamu omusambi ayitibwa Gabriel Magarez nabagambako wano nga tuwogera ne mbagamba nti Emmanuel Eboué yaliko musambi ku ttiimu ya Arsenal yavayo n'agamba nti alaba nnyo nga Premier League nyangu ya kuwangula mu biseera ebyawe ebibasamba okusinga ebiseera bino era n'ajjayo ezimu ku nsonga lwaki Premier League si nyangu ya kuwangula mu biseera byabwe kati n'alaga nti Arsenal sawa zino teyina basambi bamuzinzi abawera abasatu bogamba nti ono wabeera mu ggoolo ono nabeera mu baaka ono nabeera mu midfield ono nabeera nga ye muteebi n'ogamba nti awo kiba kiwedde kati ye Eboué yalaga nnyo nti Arsenal tekya kwegamba amaclubs agasinga tegakyalina basambi abo abeesigamwako bogamba nti ono bwayimirira mu midfield kiba kiwedde ono wabeera nga yali ku kyoto kiba kiwedde naye n'amala n'asingolingayo omusambi omu ye Gabriel Magarez n'agamba mu basambi bonna bali ku ttiimu ya Arsenal Magarez ayina kalakita ey'omusambi gw'osobola okubeesingako n'ogamba nti ono kasita abeera mu bbaaka ebyokutukuba obutimba obwaseyagalidde bwa tebujja kujja ye Magarez era ebimu ku biyambye ttiimu ya Arsenal okubeera nga sawa zino basigazizo omupiira gumu okubeera nga bawangula Premier League kasita bagwangula ogwa Crystal Palace ye musambi ayitibwa Gabriel Magarez kubanga Arsenal waliwo geemu zeegenze ngewangula emu ziro ngewangula emu ziro nene esigala ngewangudde omupiira by the way bakumye clean sheet emirundi 32 bogatta kampeyini eno empira gye bazannye bakumye clean sheet oba obutatyebwa bw'emirundi 32 kitegeeza nti waliwo ekyenjawulo mu bbaka ya ttiimu ya Arsenal kitegeeza nti Eboué kye yayogera kituufu singa ne bbaka yali ekolanga midfield obanga abateebi Arsenal yali badde wala ne Magarez y'omu ku basambi abakoze obulungi ku ttiimu ya Arsenal ne babeera nga buli kimu bakitambuza mu mbeera nga bwelina okubeera nga etambula kale bwe tyo nga tambula njagala gwe wenna asiba n'omubebezi ogende ku kodi obeere ng'ofuna ku mipiira ogende wali ku 22bet obeere ng'osiba kodi yaffe nga bulijjo kweri kodi yaffe nga bulijjo kweri njagala buli awuliriza omubebezi essaawa zino ogende obeere ng'ofuna ogenda obeere ng'ofuna alebali gyendadde ku kodi ne ordinary ezo lisiiti bbiri kwe tuba tutambulira by the way sinateekayo kibimba sinateekayo katambula njagala buli awuliriza omubebezi ogende ku kodi obeere ng'ofuna lisiiti ezo bbiri genda ku 22bet obeere ng'osiba bw'oba ng'osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe za 2.5 tokizibwa kubeera ng'obebbira ojja kunyiga 6:17 nkugambye ntaddeyo lisiiti ez'essatu VIP ne bw'ogyesonyiwa n'ogamba kusooka bebbire n'ezo okuli alebadi then okuli ne ordinary egyo emipiira buli gumu mupiira gumu gumu egyo emipiira buli gumu guli gumu gumu genda ku 22bet obeere ng'ofuna empiira egyo tubeere nga tubebbira mpola mpola
kusti.

0: enkuru se yamagesi ochauliriza katimba kebye misanyu.
1: Alright, wewele nyogwe na jokumide kochi endamu nyakutunye zenya Radio Sapiens. Atuja tambla na katimba kebye mizanyo. Olino mbebezi tuchabe birampla ampla na 22 bet ingawe tambla. Walikusawa msambo kwe chilo ngeda kupera nga kwele kereza. Era Nansera Edward Luwa Rukova genda kupera nga ja akutwale mu program damwe subi. Ngabiyo na wivigendo kupera ngabita ambla kusaidi heo. Gula account ne 22 bet osobolo kupera nga usiba kumipira. Changunye kupera nga gula account genda msimu yo. Wogenda ku internet. Oja kupera nga oteka 22bet.ug website ya fe. Ja kupera nga jao kusimu yo. Gende wali chigambo register chinyi game. Juzambi wakusawa ukuli ya manyago, nini namba yo, namba yesim, kati wali awagenda promo code, oja kupera ngoteka u akatimba. Awagenda promo code, oja kupera ngoteka u akatimba. Then, nyiga mchigambo register, oja kupera ngawega takutentu beti, ensunga zona uwerengo zitambuza. Tanaweza habili mweta ndokizi wakupera ngosiba. Chukana wasiba, berango siba, novu vunanyi ziba. 22 bet kwa ino kuberango bebele, bebele no mbebezi. Tuberenga ulichimu tuchibaranga wachino kuberanga chitambula. Apagala kumipira, kugambie, kukodi. Alebadi intadeko mpira gumu. Kualebadi intadeko mpira gumu. Neku ordinary intadeko mpira gumu. Njagalo jee mpire jeviri. Gumu gumu, buli gumu gusibe singo ngaba nkwade. Genda kutentu beti oberengo siba. Tuberenga tube bira mpura mpura. Kasito berengo weza vili mweta nukuda guru. Nyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumonya hash. Ujo kuberengo itao. Ujo kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumonya hash. Tena weza habili mweta ndokizi wa kubera ngo siwa. Atina wa siwa. Bera ngo siwa na ufunanyi siwa. Tube bere. Kutu wanangambi ombebezi. Ogu ogumu kutukole ira. Ato ono. Ayo ombebezi ogumu. Neri kutiktok ogukwa. Gwe genda kukodi. Genda kukodi. Ompira ogumu kuliku are badi. Gwe genda kujewu. Genda kutentu beti oberengo bebera. Gendo je ordinary ompira guligumu genda kutentu beti oberengo bebira. Bobo siwa siwa na vunanyi ziwa. Kastobera ngoweza vile mwetano kudagulu. Gendo jeo ngo nyiga sita biviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Uja kunyiga sita. Biviri kumina msambu. Sita. Bisa tumonye hash. Tuberenga tambla mpura mpura kusita viviri kumina msambu. Sita. Bisa tumonye hash. Uobo itao. Tenaweza aviri mweta ndokizwa kubera ngo siba. Atena wa siba. Bera ngo siba na uvunanyi ziwa. Kusita viviri kumina msambu. Sita. Bisa tumonye hash. Iye kodi ya feyo. Kusita viviri kumina msambu. Sita. Bisa tumonya hash. Tuberenga tube bira mpura mpura. Ensonga zona. Ziberenga zitambula. Nga wezino kubera nga zitambula. Kari akade kaduka. Kwa liku sambu sambu. Nga kule kira Nansera Edward Rukova. Berenga kuongira yo. Premier League. Bwetyo. Bwemiride. Walo msaji akola odi wano ngala ganti Arsenal kuangula Premier League ku 22 bet erimu gumu biri. Man City kuangula Premier League erimu emitwale 5. Abasajja kakati bafuse gumite bagamba ekijja kijje umanyi timu ziri satu ziri nya by the way za qualifying ogena mu Champions League kuliko timu ya Arsenal ekulembedde kimeza cha Premier League kuliko timu ya Manchester City kuliko Manchester United then ne Aston Villa abo bana obachi baina okubera nga bazanya mu Champions League ya campaign ejja Arsenal Manchester City Manchester United then team Aston Villa abo bana baina okubera nga bazanya mu Champions League ya campaign ejja na ye wachali wo lutalo jukira Manchester ya wangu de Europa sorry Manchester ya wangu de FA Cup kati ata wangu la FA Cup agenda butelevu mu Europa League kitegeze bifo bya byeyongera ne Brighton ali mu kyo musanvu asobola okubira nga akiika mu Champions League kati ata Aston Villa we wangula Europa League kati atira wayinza okucreatinga we ekifo ekirala kubanga Aston Villa awangula Europa League agenda butelevu mu Champions League Kato ibangi walide before ya Champions League waliwo ko ebinzo kweyongiramu abangereza belisiza nkuli mu campaign ya J ya season sofa team 5 wadenga banaba confirming dwa okutanu yeta go kulinda game yencha then ne game ezidako naye berisi za nkuli mu mbere eyo eyokubera nga balwana okulaba nga babera ni numbers mu Champions League mu mbere nga bijja okubera nga itambula kale njagala kubera nga nkwerekereza akade kaduse atanafuna alebali genda kodi oberengo funa alebali ombebez atanafuna ordinary genda kodi oberengo funa ordinary genda 22 bet oberengo siba bobo siba siba na vunanyizwa atanawe sabiri mweta ndokizwa kubera ngo siba nyigasta Bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Ye kodi kwa ino kupera ngo itoja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Njagala tujeyo, ale badi nkugambio mpira guli gumu. Leroke tudiri ngena gumu. Ordinary mpira guli gumu kugenda kodi oberengo fune mpire jugenda kutentu beti oberengo siba. Bobo siba siba na vunanyizibwa. Atanaweza wili mweta ndokizwa kupera ngu siba kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ye kodi kujo kupera ngu ito jakunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tube bere kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash wino kupira ngoita kari tuja kwa lagana luna kuruwero akaungez zibera sawe paka biri nga kabinika nuka katikisi mkawe dengira kupira ombe ringa tutambu zensonga yenze pade siluma gombebez kankwere kire reze wano tukina muda mwesu wine nansira Edward Lualu Kovu kankwagalize amachama runji bera burunji weraba
0: Akatimba kebye misanyo akatimba kebye misanyo ako kekaba dakatimba kebye misanyo akatimba kebye misanyo kakutusibwako kampuni ya betting ngasi eye 22 bet betting itakirizibwa bali wansi wa miaka 25 bubusi baka sente sibaga kata kuruma Ni mutari kwayo teri kuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22 bet usigarengo nyumire byemeza nyo aho batari komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa nikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumire wa crash games over casino ne slots buli ruzanya guba mukisa mupya gwa kuwangura tolinda we wandi sekati we gatte ku nyumire ya 22bet.ug betting wa bulabe lyo bwongo betting ano gwegendereza wa ba myaka 25 nokude waguru Time check. esawa siwese musanfu esichiro time check kutusibu wako beda musiga simbi wo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusiri nchisiru kumi ufuna magoba gabri dunaku atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chonawo ya gali de awatari kuandika wano na wali niga stemu mkaga turn star mkaga hash orondeko investor oboko zese MTN momo app. Eno ya radio cheche nda munyaka tunye senya fama
2: radio ya kelezia.